Thank you.

Binubuksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa.

ibinibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits?

0: lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng
13: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: XFM

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyunan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: Kapit na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa

0: XFM.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ayos yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso.
21: Desminuria.
22: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puso.
21: Desminoria.
23: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Inyong napakinggan.
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
6: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Pipili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
24: XFM.
25: X.

FM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
8: Mag
2: Santon Plus
8: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus
2: Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
4: Sample Plus Gold.
20: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supplus Go.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna.
17: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na?
2: May gamot ka pa?
5: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Sister Paige.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Junelis ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminorrhea.
18: No more.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione tayo pa
3: at sa lasa,
4: kape-kape,
3: panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kapo, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
19: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
16: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminorrhea.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili
0: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paint.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Paint lang ang mabisa.
2: Sister Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paint.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
10: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Plus, Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santhon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santhon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
4: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
4: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan, ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng natagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
10: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
17: Sundown Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
12: XFM.

San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
15: Santon
16: ko.
15: Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
16: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. XFM.
21: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng. Gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Sa mabutikap. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
17: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Inyong napakinggan
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Si Lenny po ito ng Cagayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Cess the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cess the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako po si Junelis ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
17: Iba ka sa lahat.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
18: XFM.

0: XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
10: at glutathione pa.
9: At sa lasa,
10: kape-kape,
9: panalo ka dito.
10: Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin,
6: moringa,
11: spirulina,
6: garlic,
11: plus
6: collagen
11: and glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
6: lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
20: Mag-Santon Plus Gold!
19: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
20: Mag-Santon Plus Gold!
21: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

Martin Time, mga katropa, ganap na po ang 6 na minuto makalipas sa ang alas 5 na

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Pilipinas. Magandang umaga po sa ating pong mga katropa ngayon pong araw na Linggo. Ika-14 sa buwan ng Hunyo 2026. Yes. Ako naman talaga, bilis na. Bukas, 15, kalahati na naman ang buwan ng June. Ganun lang. Ganun talaga kabilis mga kabayan pang katropa. Ha? Ang paglipas ng mga araw. Ngayon, bukas, Lunes, di ba? Mukat-mukat natin, susunod na Linggo. Tayo-tayo naman ulit magkakarinigan. Okay, mga kabayan, mga katropa, welcome na sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sunday Edition! At syempre, sa ngalan ng ating pong partner o partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. At syempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, narito na ang programang nambubulahaw sa inyo kada umaga maliban na lang po sa araw ng Sabado. At syempre, ang inyong tagapagbulahaw, ang inyong rilingkod, at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Umabati na po kami sa inyo ng isang magandang umaga, mayad na timprano, maayong aga. Yan damal-damal, Mia de Salam. Ay, sa lahat, basta, good morning! Ay, exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, maghahatid po ito sa inyo ng mga balita. Unang arangkada ng mga balita sa umaga pa lang. Mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman, ha? At siyempre, ay, good morning din muna sa ating pong mga katropa na naghahanda po para sa araw na ito ng Linggo na magsisimba o sasamba. Mas mainam na yung maaga at mas maaga rin makakauwi, di po ba? Siyempre, ang napaka-importante po rin po sa lahat ay nakapagpasalamat na po ba tayo sa ating pong may kapal dahil binigyan pa tayo ng panibagong buhay. Napaka-importante yan kada umaga. Mga kabayan, mga katropa, lalo na pagkagising mo pa lang. Sa lakagad ng panalangin. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for the blessings. Siyempre, guide us our doings on this day. Ay, katropang Bobby Balame, nag-get out na naman. Mag-get out na naman ng June, ha? Katropang Alimusta sa nag-spaghetti pa baba. Ay, nako naman, oh. Ganun lang. Marami. Talay, nakakatuwa, katropang Bobby Balame. Yung mga iniidolo nating mga batang 90s na sex bomb. Walang pinagbago sa galawan. Ayun na lang mga kasing idaran. Habang nanonood, kinakailangan mag-amplas na ng ano. Kailangan na mag-amplas na haplas ng Santon plus herbal oil. Ako naman. Maraming nag-araw po sa mga titos and titas hindi na nakasabay sa galawan ng kanilang mga iniidolo noong sex bomb. Ganun ba man, siyempre. Oy, ano ha? Happy pa rin. Ang dami tao. Marip na makipagdikdikan. Diba? Okay lang. Go, laban lang. Ma'am Janet Davis, good morning po, katropang Ali. Bati lang po ang parents ko, si Nestor and si Naida. Nandito po ako sa kanila sa Batarasa. Aba talaga naman. Happy Sunday and God bless po. From Janet ng Nara. Yeah, Ma'am Janet! Good morning po sa inyo dyan. Sa Batarasa daw siya ngayon. Kay Tatay Nestor and Nanay Zinaida. Ako mga kabayan, mga katropa. Oy, Sir Wang Hara Ilibera. Blessed Sunday morning, katropa. Thank you, Lord, sa bagong buhay at umaga. Holiday ba bukas? Uy, holiday ba? Ano bang meron bukas? Wala kang biso, di ba? Verify lang natin, Sir Weng, ha? May nagsasabi rin sa akin, tatanong din kung holiday. Verify natin yan, ha? Jerby Jose, good morning from El Nido. Oy, ating mga katropa dyan sa munisipi ng El Nido. Good morning, good morning. Samantala, mga kabayan, mga katropa. Headline. Ito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Linggo. Ika-14 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa ating pong mga balitang national muna tayo, mga kabayan, mga tropa. Kung ang dolyo raw po ang tatanungin ninyo ay kaugnayan sa mga kaso ng child labor. Oo, dito sa Pilipinas. Ay bumaba daw. Bumaba daw ng halos 500K sa loob po yan ang 2 taon. Samantala, online platform tampok naman ang mayamang biodiversity ng ating pong ipinagmamalaking Pag-asa Island o inilunsan. At sa bansang balita mula sa labas ng ating bansa, ayun, bakit ba ako nauutal ba lagi, Engineering ni Boy, ha? Yung Iran daw po, malapit ng pumirma sa kasunduan nila ng Amerika. Kung ang tatanungin nyo po ay si US President Donald Trump. Pero may pasubali dyan yung Iran. Sabi ng Iran, wala pa raw sila ang final decision tungkol dyan. Ay, samantala sa atin lang po mga balita lokal, float ng Rizal Tinanghal na third place sa float competition. Mainland category sa katatapos lang na Barangatan Festival. Samantala, ang munisipi naman ng Quezon, tinanghal naman ang kanilang float entry. Ang bayan naman ng Taytay ay nawagi naman ng maraming parangal sa katatapos din pong opening ng Barangatan Festival 2026. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, Puerto Princesa napili namang pagdausan ng ASEAN Youth Empowerment Program. At customer na nag-rent ng sasakyan ng 43 araw, oy, inireklamo na matapos yung hindi magbayad. At LGU Brooks Point lumagda raw po sa isang memorandum of agreement para daw po sa mga OFW. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita ay handog po sa inyan. Anong pampainit? Ang pampainit ng ating sikmura kada umaga. Abay, healthy coffee. Andyan po, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong premium G3 coffee mix. Nasaan ang ginawa po ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga katropa, mga kababayan meron pong diabetic person, o di kaya naman ay ayaw magka-diabetes o nagko-control lang ng mga ini-intake na sugar sa kanila pong katawan. Para sabi, laging balanse ang ating pong blood sugar level sa katawan. Pero may mga panahon talaga na hindi talaga tigilan ang pagkakape. Kahit na alam nang merong diabetes, kahit na sinasabi, masyadong sugar yan. Yung mga nakasanayan ninyong mga kape. O mga kabayan, mga katropa, ha? Karamihan dyan, mataas ang sugar content. Panahon na po, mga kabayan, mga katropa, na mag-switch na po kayo sa healthy coffee, ha? hindi mapigilan magkape, wala mong problema. Ang pinag-aalala nyo, yung inyo pong plaque, baka mag-fluctuate yung inyo pong blood sugar level sa katawan, hindi nyo na rin problemahin yan. Bakit kanyo? Dahil rito po ang kapeng sadyang ginawa ng Yesterol Incorporated para sa inyo mga katropa. Premium D3 Coffee Mix! Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na na wala pong epekto, nagiging epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At ito rin po yung kape na patitibayin pa ang ating pong mga buto sa katawan dahil po sa taglay nitong vitamin ng D3. Kaya nga premium D3. Ha? Hello, painitin mo katropa. Kaping-kape ka na ba? Pero nag-aalala ka? Na baka mag-fluctuate ang sugar level mo sa katawan? Nako! Punta na po sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dahil available na po dyan ang ating premium D3 coffee mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, 20 minutos na makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa detalye. Engineer. Diretso na? Kailangan mo ng ano pa? Okay. Sige, sabi ko nga eh. sabi ng ating pong partner, diretso na tayo. Ha? Sa detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw na Linggo sa programang Exciting Pilipinas. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sa bangin din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po ay napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Phone pala, phone, hindi phone, ha? Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabay, mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita. Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Katropang Alison Salvatus po.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating po mga balita, balitang nasyonal. Bumaba daw po ng malaki ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa. Mula daw po sa mga naitala na kalipas na 828,000 taong 2022 po yan. Bumaba daw po ito ngayon sa 509,000 nakalipas na 2024 o dalawang taon, mga kabayan, mga katropa. Dahil daw po sa pinaigti na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor. Yan ay kung tatanungin po ninyo ang Department of Labor and Employment o DOLE. Dagdag pa na DOLE o ng DOLE na bunga daw ito ng mas matatag ng mga programa ng gobyerno at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga kabataan o mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nananatili sila sa paaralan. Kasabay na po ng paggunita ng Araw ng Kalayaan noong pong araw ng Biyernes, nanawagan si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng isa pang anyo ng kalayaan para sa mga kabataan, ang kalayaan mula sa child labor. Binigyan din ng naturang kalihim ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikiisa ang Pilipinas sa paggunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim po yan ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Ay ayon pa kay Tolentino, hinihikayat ng tema ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya at programang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ang child labor sa bansa. Bilang bahagi din muna ng isang buwang kampanya, nagsasagawa ngayon ang mga tanggapan o ang mga opisina ng DOLE sa buong bansa ng iba't ibang aktibidad, kabilang na ang Information and Advocacy Drive, Services o Service Caravans, Orientation tungkol sa Republic Act number 9231. Pamamahagi din po ng mga livelihood assistance, gift-giving activities sa ilalim din po ng tinatawag nilang Project Angel Tree. At ganoon din ang Dole Kula Film Festival at mga Run for a Cause events.
1: Exciting Philippines! Ito ang Exciting Philippines!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po sa ating yan ang Vision X Plus. May kakayan po ito upang may panumbalik siya maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabay, mga tropa, 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa balitang international po tayo, pinagmamalaki ngayon ni US President Donald Trump na malapit na raw tumugon ang bansang Iran sa isinusulong nilang peace agreement. Sinabi nito na sa araw na Linggo, o ngayon po, ay pipirmahan na raw po ng Iran ang nasabing kasunduan. Maging ang mga pangunahing mediator na Pakistan ay nagsasabing pipirmahan na raw po ang kasunduan sa pamamagitan ng electronic signing. Pwede na pala yun, ha? Ang General Boy, electronic signing. O ang Memorandum of Understanding sa pagitan daw po ng bansang Amerika at Iran ay magsisimula daw po sa 60 na negosasyon kung paano maiimplementa o maipapa-implementa ang framework at ma-resolba ang natitirang sticking point sa gitna ng kaguluhan. Subalit at apuat samantala, iginit naman ng bansang Iran noon lang pong Biyernes na wala pa raw silang final decision sa isang posibleng kasunduan na maglalayong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila ng payag ni US President Donald Trump na maaaring mapirma na ang isang deal sa loob ng ilang araw. Pero mariing itinanggi ito ng Iran ang naturang ideya na tapos na ang usapan. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na si Ismail Bakay, wala pa silang desisyon sa anumang kasunduan at aniya. Bagamat may mga bahagi ng teksto na napagkasunduan na, nabigo ito dahil sa mga bagong kondisyong inilatag ng Estados Unidos. Dagdag pa ng Iranian state media, huwag daw basta maniniwala sa mga pahayag nitong si Trump hanggat hindi ito kinukumpirma ng Tehran. Sa gitna po ng mga magkakasalungat na pahayag, sinabi pa ni Trump na naiparating na at naaprubahan na raw ang mga detalye ng kasunduan sa pinakamataas na leader ng Iran. At pati na rin daw sa mga kalyado sa naturang rehiyon, kabilang na ang bansang Israel. Ayon naman sa Israel, nakikipag-usap na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Donald Trump kung saan tinalakay ang posibleng kasunduan na magtatanggal ng nuclear materials ang Iran at sisira sa missile capabilities nito. ang mga pahayag ay kasunod ng patuloy na tensyon sa Rion na nagsimula pa noong Pebrero. Matapos ang serye ng US Israel strike sa Iran na nagdulot na po ng malawakang kaguluhan sa gitnang silangan. Bagamat nagkaroon na po ng pansamantalang tigil putukan noong pong nakalipas sa buwan ng Abril, nananatili pa rin pong mabagal ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Patuloy rin ang babala ng Iran hinggil sa posibleng epekto sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa seguridad ng Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang ruta ng langis at gas sa buong mundo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: At ang balitang niya, mga kabay, mga tropa, ay handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahana upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya katropa, ugaliin ang uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C mabibili na rin po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 28 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga. Samantala,
1: balitang lokal.
0: Sa mga balitang lokal naman po tayo, mga kabayan, mga katropa, mula sa ating po mga kasamang mga field reporters. Panayin na po natin ito, may mga kaugnayan sa katatapos na opening ng Baragatan, pagkasasagwa ng Paantiguan sa Dalan, at ang isinagawang float parade ng lahat ng mga munisipyo. Speaking of float, yung float entry ng Bayan ng Rizal, itinanghal na third place winner sa naturang kompetisyon. Detalye ng balita niyan, katropa natin, Dennis Achua.
2: Live report. Inilala ang bayan ng Dr. Recep Rizal bilang third place winner sa float competition mainland category sa Baragatan sa Palawan Festival 2026 matapos ipamalas ang kangahangang disenyo at malalim na mensaheng dala ng kanilang obra. Ang float ng Rizal ay may hango sa timang Rizal, bayan ng pag-asa, kultura at pagkakaisa. Tampok rito ang makukulay na paglalarawan ng mga pangunahing hanap buhay ng bayan tulad ng pangingisda, pagsasaka at agroforestry. Makikita sa mga disenyo ang mga simbolo ng kalikasan ng bayan, ang mayamang kagubatan, malinis sa karagatan at diwan ng bayani na si Dr. Recep Rizal bilang inspirasyon ng edukasyon at kapayanihan. Pinangunahan ng Municipal Tourism Office kasama ang mga lokal na artista, estudyante at mga kawani ng pamalang bayan ang pagbuo ng plot sa loob ng ilang linggo. Ginamit ang mga lokal na materyales, recycled materials, upang ipakita ang pangangalaga sa kalikasan, isang advokasyang isinusulong ng LGU. Ayon sa mga hurado, namumukod tangi ang pulot ng Rizal dahil sa detalyado craftsmanship, pagiging makatotohanan ng tema. Ang Baragatan sa Palawan Festival ay taunang selebrasyon na nagtatampok ng mga kultura, produkto at pagkakaisa ng lahat ng bayan sa lalawigan. Ang pagkapanalo ng Rizal ay patunay sa kabila na pagiging isang maliit na bayan na kaya nitong makipagsabay at mag-iwan ng marka sa entablado ng lalawigan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5

0: itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Mga katropa, exa

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 40 minutos na po makalipas ang ikalima ng umaga. Po na tayo, nagkaroon po ng power interruption dito po sa bahagi ng Libis San Pedro, mga kabayan, mga katropa. Kayo dyan sa mga barabarangay ninyo sa lungsod ng Puerto Princesa, may kuryente ba kayo? Pagpapatuloy ng ating pong mga balita, balitang local pa rin. Balikaman na natin ang ating pong mga kasama, mga field reporters. Yung munisipyo ng Quezon, tinanghal bilang kampiyon sa float parade sa katatapos nga pong Baragatan Festival Opening. Atrapan natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Tinanghal bilang kampiyon ang munisipyo ng Quezon sa float parade na may ugnayan sa Baragatan sa Palawan Festival 2026, kung saan ayon sa datos, naiiwi umano ng Quezon ang premyo na nagkakalagang na sa 500,000 pesos na batid na ang bawat disenyo na inilagay sa float ay ito'y tumutugma sa kultura, sining at iba pa. Samantala, labis naman ang galak na nararamdaman sa ngayon ng mga Quezonyan dahil sa pagkakapanalo ng munisipyo sa nasabing paliksahan, habang inaasahan namang ito ay i-display sa harap ng munisipyo ang float na nagwagi sa mga susunod na araw para sa ganoy makita ito ng personal ng publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, itugnayan pa rin po sa Baragatan Festival, hindi naman pong munisipyo ng Taytay, nagwagi naman ng maraming parangal. Ano-ano ang mga ito? Alamin po natin sa balita kay Katropang Belia Mucha.
3: Live report. Ipinagdiwang ng pamahalaan ng bayan ng Taytay ang matagumpay nitong paglahok sa Baragatan Festival 2026 matapos makamit ang ilang pangunahing parangal sa taunang pagdiriwang ng lalawigan. Sa temang makukulay na yaman, iisang Palawan, ipinakita ng delegasyon ng Taytay ang kanilang husay, pagkamalikain at mayamang kultura na nagbunga ng pagkilala sa iba't ibang patimpalak. Kabilang sa mga nakuhang parangal ng bayan, ang second place sa float parade, mainland category, best in parade, second place sa paatiwan sa dalan competition, at third place sa Festival Queen Competition. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga opisyal, empleyado ng munisipyo, mga kalahok, artists, trainers, volunteers, sponsors at mga mamamayan ng Taytay na buong pusong sumuporta sa kanilang delegasyon. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamahalang bayan, kina Mayor Norbert Lim, Vice Mayor Delma Edip, mga member ng Sangguniang Bayan at iba pang sektor na naging bahagi ng paghahanda at pagtatanghal ng Taytay sa Baragatan Festival. Binigyang diin ng LGU na ang mga parangal ay hindi lamang tagumpay ng mga kalahok kundi ng buong komunidad ng Taytay.

0: ay napatuloy nagsusulong ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng bayan. Sa pamamagitan ng kanilang kahangahangang pagtatanghal, muling pinatunayan ng Taytay na sa pagkakaisa at pagmamahal sa kultura, kayang magniningning ng isang komunidad at maging inspirasyon sa buong Palawan. At yan ang balita atin sa inyo ng sabon na protektado ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Ito ang Santon Herbal Soup mula rito sa bayan ng Elido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pelia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala sa iba pang balitang lokal pa rin. Tama na natin ang itong balita ni Katropang Mike Scotte. Puerto Princesa, napili daw pong pagdausan ng ASEAN Youth Empowerment Program. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita, Mike Scotte.
1: Live report. Live report.
3: Mahalagang pagkilalang natanggap ng Puerto Princesa City matapos mapili ang The Filipino Hospitality, isang hospitality and tourism consultancy training and marketing firm na nakabase sa lungsod bilang isa sa mga grant recipient ng ASEAN Foundation at Maybank Foundation sa ilalim ng programang Empowerment Youth Across. Ipatutupad sa Puerto Princesa ang programang Yes We Can o Youth Empowerment Series. Layunin

0: lawan katuwang na TFH ang pamalang palusot ng Puerto Princesa sa iba't ibang sektor kabilang ang City Tourism Office, Community Youth Development Office, SK Federation, PPR Management Office, Puerto Princesa Chamber of Commerce at iba pang privado at pampublikong organisasyon. Target ng programa na makinabang ang kabuang 1,100 at 60 kabataan. Kabilang dito ang isang daan at 20 kalahok sa face-to-face hospitality skills training, 1,000 hospitality at tourism students para sa online digital literacy at hospitality technology training, at 40 kabataan para naman sa entrepreneurship component. Samantala, sa iba pang balita, dumating na sa Puerto Princesa ang mga bagong basurahan na bahagi ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan para sa mas maayos at malinis na kapaligiran. Ayon sa city government, sinimula na ang distribusyon ng mga bagong basurahan sa mga itinakdang garbage collection points sa iba't ibang lugar sa lungsod. Layo rin daw nito na mapabuti ang sistema ng pagmumulikta ng basura at mahikayat ang mga mamamayan na maging responsable sa tamang pagtatapon ng mga basura. At yan ang balita sa inyo ng Santong Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw, ang ating Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, customer na nag-rent naman ng isang sasakyan sa loob ng 43 araw, inirereklamo na matapos hindi na muna magbayad. Sino kaya ito? Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Nagrereklamo ang isang karrentan matapos itong hindi mabayaran ng isang customer. Ayon kay Palawan Prime, lumapit sa kanya ang nagngangalang Riwarke ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa at nagrent ito ng 4 wheels. Umabot ng 43 days, subalit hindi pa rin siya nababayaran sa naging atraso nito. Umaasa si Palawan Prime na makikipagkita sa kanya ang taong ito para magbayad, pero sa ngayon, hindi pa ito nagpaparamdam. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropan Gerald. Samantala, LGU Brooks Point lumagda naman ng isang memorandum of agreement para daw po sa mga OFW. Ano ba ang nilalaman ng memorandum of agreement ito at sino ang kapirmahan ng LGU Brooks Point? Alamin natin ang balita mula sa ating correspondent na si Mark John Abrea.
4: Live report. Lumagda ang pamahalang bayan ng Brooks Point sa isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Department of Migrant Workers o ang DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration o ang OWA at ang Department of Labor and Employment DOLE at ng Technical Education and Skills Development Authority TISDA upang palakasin ang suporta at serbisyo para sa mga overseas Filipino workers OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang mga programang pangkabuhayan, pagsasanay sa kasanayan at iba pang tulong.
2: Butol ang balita ni Katropang Mark. Bali si mga kabayan, mga katropa, oras po natin. Ay, maraming salamat muna, katropang Mark. Ulitin lang natin siguro mamaya, ha? Oras natin, ako, mga katropa. 10 minuto na lang. 6:00 na po ng umaga. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix. Yun din po ang pinakabagong kape ng

0: Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix na merong glutathione at collagen. Nakapagkape ka na, gaganda at gagwapo ka pa. Ang mga dekalidad at healthy coffee na yan na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay dumaan po sa masusing pagsusuri ng FDA at yan po ay makakasiguro po kayong safe at effective. Mabibili na po yung mga kaping iyan sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayon pong araw na Linggo. Sa mga hahabol maglaba, magiging favorable ba? Mula sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Sir Aldris Aurelio.
2: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Linggo, June 14, 2026. Maoras ito, mayroon po tayo na mamonitor ng kumpulan ng kaulapan sa bandang west ng Visayas at Mindanao, mismo sa Misulusi. Ito ay didulot ng low pressure area dahil wala man tayong namamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng PAR. Ito ay dulot ng easterlies. Itong easterlies sa mga kalaman ay ito yung mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko. Ang easterlies ay kasalukuyan na apektuhan pa rin ang silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas, kasama na rin ang buong Mindanao. Ang easterlies ay inaasahan po natin na magtatagal ang epekto nito sa bansa sa susunod na 3 araw. Yang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Dito sa Metro Manila, aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas naman na 37 degrees Celsius. Sa Tagaytay. Dapat tayo sa Visayas at Mindanao. Mainit at malinsangan ang panumpa rin ang inaasahan sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorm. Dapat tayo sa Mindanao. Dahil sa easterlies, ang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm. Sa lalawing bahagi ng Mindanao, maganda at maliwanag ang panahon maliban sa mga localized thunderstorm. Araw ito, wala tayong gale warning. Isabihin ang ating mga alagin nating karagatan ay banayan hanggang sa katamang dito. Kaya safe naman pumalaot ng ating mga bayan sa buong kapuluan.
0: Maraming salamat po Sir Aldres Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Ay, merong kumpul ng kaulapan sa malaking bahagi po ng Mindanao. Bisaya, mga kabayan, mga katropa, kaya apektado po ang ating pong panahon. Kaya maulap pala ngayong umaga nito, mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga katropa! 7 minuto na lang bago po sumapit ang 6 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Pangalan po ng ating nakasama sa bahaging teknikal, Engineer Renoboy Federico. Pangalan din po ng buong person ng XFM Palawan. Kapangunan pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa at napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ito po si katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat mga kabay, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! XFM.
3: XFM. Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sample plus.

0: santin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
12: Sample Plus Gold.
5: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa,
3: kape-kape,
0: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay.

0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santol Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang kako, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
19: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycosides, Mangosteen, and Vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
20: Exciting time, mga katropa! 10 minutes makalipas ang ika-anim ng maulang umaga.
21: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
20: Ika-128 araw ng kalayaan at baragatan 2026, magkasabay na ipinagdiwang dito sa dalawigan ng Palawan.
22: Kundi nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng ating dalawigan. Headlines!
23: Dalawampu't tatlo munisipyo nagtipon sa grand opening ng Baragatan Festival 2026.
24: Today, we also officially open the Baragatan Festival 2026 with a theme, Magpupulay na yan, Isang Palawan. Headlines!
20: Bayan ng Magsaysay! Back-to-back winner sa Paantiguan sa Dalan, Baragatan Festival 2026.
23: Quezon at Linapakan, nagwagi naman sa Baragatan Float Parade 2026. Headlines!
20: Sa atin naman po ang balita ng nasyonal, Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa royal family ng Thailand.
23: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran, iginita wala silang desisyon sa US broker deal.
20: At sa atin naman po ang balita ng pampalakasan, Tab Baldwin naglabas na ng pahayag. Ito'y matapos ang pagpanood ng Ateneo Student Athletes na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili sa isang team building activity.
25: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
26: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Express Balita sa umaga.
20: Maulang umaga ng Linggo, mga kabayan, mga tropa. Ngayon po ika-14 sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
23: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
20: Nasabay hindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
23: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
20: Tayo rin po ay napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
23: At ako naman si katropang Mike Escote.
26: Express! Express! Balita sa umaga!
20: Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita.
26: Balitang lokal.
20: Sa balitang lokal, magkatuwang na idinaos ng pamalang panlalawigan at pamalaang panlunsod ng Puerto Princesa ang paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kasabay din po ng formal na pagbubukas ng Baragatan Festival 2026 noong pong araw ng Biyernes, Hunyo 12. pinangunahan po yan ni na Governor Amy Roa Alvarez at Puerto Princesa City Mayor Lucilo Arbayron ang seremonya sa pamamagitan po ng pagtaas ng watawat at pag-aalay ng Bulaklak bilang pagpupugay sa mga bayani ng ating bansa. Tumalo rin sa programa ang mga opisyal ng pamahalaan, uniform services at iba't ibang sektor ng ating pong lipunan.
22: Kasaysayan at pagkakilanlan ng mga Baloeño, kundi nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng ating lalawigan. Kasabay ng pagdiriwang ng Bargatan Festival 2026, ay ating inugunita ang Araw ng Kalayaan.
26: Express Balita sa Umaga.
20: Mga kabayan, mga tropa, ang parte po ng naging mensahe ni Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron noong pong Araw ng Kalayaan. Matapos nga po ang programa, opisyal namang binuksan ang Baragatan Festival 2026 na may temang makukulay na yaman, isang Palawan na nilahukan naman ng mga delegasyon mula sa 23 munisipyo ng lalawigan. Sinundan na ito ng parada para sa grand opening bilang bahagi naman ng pagdiriwang.
24: First time we celebrate Independence Day together as one city and one province. At the same time, today we also officially open the Baragatan Festival 2026 with the theme Magpupuhay na Yaman, Isang Palawan. Joining us today are all 23 municipalities of Palawan, a testament to the unity and solidarity of the entire province. As we honor the sacrifices of our heroes, this is also a reminder from comes responsibility. To serve with integrity, to work together, and to collectively build a better future for our province.
20: Ang tinig naman ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez sa naging pagbubukas nga po ng Baragatan 2026.
26: Express Balita sa Umaga.
20: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Marami na po ang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
26: Express! Express! Balita sa Umaga!
23: Dinagsa ng libo-libong Palawenyo ang grand opening ng Baragatan Festival 2026 matapos magtanghal ang mga membro ng Six Bomb Girls. Kaya ikaw ba na pa ano ka ba? Ispagiting pababa, ispagiting pataas, oh, na ispagiti ka ba?
20: Napa-ispagiti pababa ako sa kama.
23: Sa kama. Ako timbahay lang ako timbahay eh. Naka-live, naka-live naman eh.
20: Naka-live. Oh.
23: Grabe, ang daming tao.
20: Daming tao eh. Hirap
23: daming tao.
20: Hirap makipagsiksikan.
23: Kaya nga, nandoon si Micah, si Jackie, si Merinol, si Sandra, si Rochelle Pangilinan sa Baragatan stage ng tong Biyernes ng gabi. Naging tampok sa gabi ang kantahan at sayawan ng grupo kabilang na ang ito na nga kilalang ispagiting pababa dance moves. Ha?
20: Ito yung kanilang ano eh,
23: signature dance talaga. Dito signature talaga sila dance. Nakilala eh.
20: Yan.
23: Grabe. Si Speed ng Trinidad talaga.
20: Ito lumaban din.
23: Naki-showdown pa rin doon eh. At saka yung isa pang Ismi.
20: Ewan ko lang kung
23: person.
20: Ewan ko lang kung ano nang naramdaman nila after noon.
23: Ay, siyempre masayang-masaya.
20: Ah, masayang-masaya.
23: Masayang-masaya.
20: Masayang-masaya.
23: Umalingaw-ngaw din po ang hiyawan at palakpakan habang nakikisa ang publiko sa pagdiriwang ng taon ng festival. Nasa 27,000 daw eh. Ang dumalo, bahagi po ng pagtatanghal ng 6 months sa mga aktibidad para sa opisyal na pagbubukas ng Baragatan Festival 2026 na naglalayong itampok ang kultura, pagkakaisa at siglang Palawenyo. Matanda, nagpakita po ng suporta ang mga opisyal kabilang si Congressman Nila Costa Jr., this opisyal ng lungsod at dalawigan sa parada nitong Biyernes sa pagbubukas ng Baragatan Festival 2026.
0: Prinsesa ito sa parade dito.
1: Sa ating mga kababayan sa labas ng Puerto Prinsesa, amusta na rin, Baragatan 2026.
0: Nakisama po yung panahon, ang dami yung mga sumama sa parade. Ano po masasabi ninyo?
1: Maraming salamat sa Panginoon dahil kahapon ibinuhos na ata ang buong lakas ng ulan.
0: Nagabi.
1: Sana ngayon ay naghahanda ang mga kababayan. Ako naghahanda rin para mamaya sa sex bomb dancer sa Balayong Park.
23: Yan po ang tinig ni Congressman Hel Acosta Jr. na napa-spagetting pababa at spaghetti pataas na dance moves.
2: Dance move din.
23: Oo, talagang napasayaw ba din si Kong? Kong, ha? Matindi ka pala Kong, ha? pinalaki ito ng sex bomb eh.
2: Oo. Ito na mga panahon ng kasagsagan ng sex bomb group. Hindi ko nga ta nag-aaral ng kolehiyo eh.
23: Ayun.
2: Ako nagkakamali.
23: Halos magkaanohan lang.
2: Makalapit lang.
23: Magkaano lang kami ng isang taon lang eh.
2: Hindi pa nagkaya. Ang sabi mo, naging kaklase mo.
23: Hindi, si Ate Agnes yun.
2: Ah, okay.
23: Ate Agnes. Yung ate niya.
2: Yung ate niya.
23: Oo, naging classmate ko sa MASCOM.
2: Yung ibig sabihin, mas bata ng konti.
23: Mas bata ng konti. sa ibang subject.
2: Yan, sa ibang subject.
23: Oh, yan ang balita atin po sa inyo. Numero 1, vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo ay hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
26: Express Balita sa Umaga.
23: Ali, sweet notes ngayon.
2: Sweet Nako. Notes.
23: Ibuhos mo na yung ulan ngayong umaga.
2: Para mamayang gabi,
23: para
2: okay na.
23: Para mamayang gabi, okay na.
2: Iyan.
23: Grabe, sweet notes.
2: Ang dami rin mga followers ng sweet notes.
23: Paborito ni Mrs. yung sweet notes. Ang galing nung...
2: Ibig sabihin yan, i-date mo siya mamayang gabi.
23: Ayun po, hindi po pwede kasi walang bantay yung dalawa.
2: isama ang buong pamilya.
23: Maiipit yung maliit yung bunso.
2: Isang ambilin, 12 pababa.
23: Ay, hindi pa pwede. Hindi pa talaga. Pwede, hindi pa. Wala pang 12 yung isa.
2: Wala pang 12. Yun lang, maiipi talaga.
23: At saka, alam naman yung bahay ko ngayon, Starry Night.
2: Starry Night. Kita ang papawirin.
23: Kita ang kalawakan ng papawirin.
2: Ano, buti nga sa'yo, kita. Ako talaga, bold na bold pa.
23: Bold pa. Pag nakahiga ako ng gano'n, nakita-kita yung mga stars.
2: Oh, ba talaga naman, Ano yun, salamin?
23: Wala pang bubong.
2: Glass roof.
23: Glass roof, di ba?
2: Glass roof, di ba?
23: Pareho tayo, eh. Pag nakahiga ka rin,
2: Glass roof din.
23: Glass roof din. Kita-kita din.
2: Kapag umulan, ulan din.
23: Yan ang problema natin ngayong araw.
2: Nga iniisip ko pag-ulan kanina, ano kaya nangyari doon?
23: kaya wala pang ulan. Pag-alis natin, wala pang ulan.
2: Iyan.
23: Ayun na mga kapanood, sa ano na lang ako? Timbahay na lang.
2: Timbahay na lang.
23: Naka-live naman, live naman.
2: Uy, ito pala paalala ng ng mga organizers ng ating po mga konserto, yung mga nagbebenta ng ticket.
23: Ayun nga, daming nagkalat. Pati sa ticket ng parokya.
2: Oo. Wag po kayo bibili dahil ayan po
23: libre.
2: Ay libre. Yun libre. Sinasabing ticket for VIP lang po yun. Ang binabanggit ni Governor, mga VIP, yung mga barangay, kapitan, barangay, opisyalis, mula sa iba't ibang barangay
23: bayan.
2: Sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya
23: pero wala rin bayad yun.
2: Wala rin bayad yun. Libre lahat yun.
23: Nakalagay lang na VIP.
2: VIP kasi sila yung binigyan ng pagkakataon nga.
23: Doon sa harapan.
2: Pamalaang nga pang lalawigan na kumbaga bilang pagkilala sa kanilang pong mga dedikasyon sa kanilang tungkulin. Minsan-minsan nga lang naman daw kung makababa.
23: Minsan-minsan lang makapunta ng puwerto eh.
2: Kaya binagbibigyan sila, sa harapan na lang sila.
23: Kaya merong VIP na...
2: A bowler ba yung tawag doon?
23: Oo, yun.
2: Pero hindi po binibenta yan.
23: Hindi binibenta.
2: Oo, ang konserto, lahat po ng mga palabas, magiging palabas, konserto, sa may kagulan sa Barangatan Festival, ay libre.
23: Pero paano naman siya nakakuha ng mga gano'n na kadami?
2: Iyan ang tanong.
23: Baka nag-print siya. Ginaya yung design.
2: Alam ko may mga security ata doon eh.
23: Ha?
2: May security picture ata doon sa bowler na
23: yun. Oo nga eh. Ngayon,
2: ang bilis naman.
23: Titingnan mo kung yung security picture, yeah. Kung totoo.
2: Doon kaya doon sa mag-i-inspect. Kasi yung, kung, ano yung, kung ilang bowlers yung binigay, yun din ang upuan doon.
23: Oh, yun lang.
2: Bilang kaya, yun. Pag lumampas doon...
23: Wala, hindi ka kasali pa rin.
2: Sabihin...
23: Ano yun?
2: Imitate.
23: Bugos.
2: Merong nag... Ano, may pinangopya.
23: Ano kaya yun? Sa, ano, pinagawa kaya nila yun doon sa isang private o dyan sa Capitol ginawa? Kasi...
2: Kung sa Capitol...
23: Baka yung nagawa, pinasubrahan.
2: Oy! Totoo ba yan? Baka lang naman.
23: Baka lang naman. Oh. Kasi kumakalat ngayon sa Facebook eh.
2: Oh, eh, ino-online pa.
23: Ino-online pa yung bintahan oh.
2: Eh, paano rin?
23: Libre naman.
2: Meron din naman kasing...
23: Buibili.
2: Nag-aalok.
23: May nag-aalok.
2: Oh, 10,000 ba?
23: Oh, sa 10
2: ticket din.
23: Baka...
2: Abon naman noo.
23: Baka pininta ni Kapitan.
2: Ay! Ay, bawal yun.
23: Ay, kung 10,000, Kap, bilhin ko na yung ano mo.
2: Nako.
23: Ay, wala bang may ID mga kapitan? Wala bang ID?
2: Wala, wala mga ID.
23: Si, wala ay, ID mga kagawad?
2: May mga dala sila. Siyempre yung mga ID nila.
23: Hindi dapat talagaan, kapitan, kagawad.
2: Hindi lang wala. Na-elaborate doon sa...
23: Paano kung ikaw, kagawad, inalok ka? 10,000, bilhin ko ako sa harapan.
2: Hindi. Libre po ko.
23: Libre
2: ko po kasi nakuha. O sige, bibigay ko na lang sa iyo.
23: Oo, libre. Oh. Hindi rin pa pwede yun.
2: Hindi,
23: bawal talaga.
2: Bawal po yan.
23: Bawal pilihin. Bawal ibenta. Kung sino ka mang nagbebenta ka, kung pinasubrahan niyo man yung gawa ninyo, hindi pa rin naubra.
2: Pakiano lang po, mga sir, mga ma'am, maging disiplinado naman po tayo. Makonsyensya naman kayo, nakuha niyo libre yan, tapos bebenta niyo, kapal na mukha niyo.
23: Kaya nga, hindi kaya ano... Ginaya, diba? Wala, nakakuha ng isa.
2: Yun nga eh.
23: Ginaya, di ba?
2: Ginaya lang.
23: Oh,
2: pero kasi every concert, iba-iba yung ano eh, kulay eh.
23: Iba-iba yung kulay.
2: Oo, may blue, may orange, may green.
23: Kasi madali naman gayahin yun ngayon, sa panahon ngayon eh.
2: AI lang yan.
23: Oo, madaling gayahin. Alam ba, nung concert nung nakaraan, nakakuha siya nung...
2: Bowler na ganun.
23: Bowler na ganun. Pwede niyang gayahin.
2: Po naman talaga oh.
23: Eh, mga Pilipino kasi grabe ka, titikas ng ulo, no? Kasi pag ayaw na kayo pagaya.
2: Kung saan magkakaroon ng instant money. Kahit na nakuha ng libre, ang kapal ng mukha.
23: Kaya nga eh.
2: Awa naman kayo dun sa ano, sa bibili.
23: Iskiteran ko yan ng ano, sa ilong eh.
2: Oo.
23: Buler.
2: Buler.
23: Ulit mo ha.
2: Huwag ganun, mga sir, mga ma'am.
23: Kaya huwag isa mantalahin, nilip. Yung provincial government.
2: Kung ayaw po ninyo manood, di pamahagin nyo.
23: Kaya nga eh.
2: Nang libre.
23: Yun o. Yung provincial po. Yung provincial government katropang ali, nagsika para mapasaya tayo, no?
2: Problema, sinamantala.
23: Sinasamantala.
2: Oo, na mga mapagsamantala.
23: Kaya nga eh,
2: mga ano, mga manggagawa.
23: Pinipirata yung bowler eh.
2: Kaya nga eh. Mga manggagahasa, oy, ng pagkakataon.
23: Pagkakataon, matindi ha.
2: Talaga naman o. Oy!
26: Express.
2: Samantala, mga kabayan, mga tropa, tinanghal naman na kampiyon ang munisipi ng Quezon sa mainland category at ang linapakan naman sa island category ng Barangatan Float Parade 2026. Matapos manguna sa pantipalak na tampok sa pagdiriwang ng Barangatan Festival 2026. Nakuha po ng munisipi ng Quezon ang unang pwesto sa mainland category na tumanggap ng 500,000 pesos. Malating milyon.
23: Talaga naman, ha?
2: Oo. Habang pumangalawa naman ang bayan ng Taytay at pumangatlo naman ang bayan ng Rizal. Sa island category naman ay nasungkit nga ito ng linapakan. Meron ding 500,000 pesos sa premyo. Samantala, sinunda naman sila ng bayan ng Araceli at nasa ikatlong pwesto naman ang bayan ng Culion. Lumahok sa parada ang 20 lokal o local government units o 20 LGUs ng lalawigan ng Palawan na nagpakitang gila sa pamamagitan ng mga float na sumasalamin sa kani-kanilang mga kultura, turismo at likas na yaman. Ang kompetisyon ay bahagi lamang po ng pangunahing aktibidad ng Barangatan Festival 2026.
26: Express Balita sa Umaga.
23: Ganda kasi mga float talaga yung...
2: Pabunggahan talaga.
23: Oo, talagang matindi yung...
2: Binusisi. Binuhusan ng oras,
23: yun.
2: Dedikasyon, pagod. Mga kabay, kaya deserve naman doon sa mga nagwagi.
23: Yung Quezon, ang laki ng ibon tabon. Oh. Oh, yung mukha ng kanilang float, tuka ng malaki.
2: Tuka ng ibong tabon, tapos merong mukha din ang tao.
23: Oh, yun.
2: O, yung mga nandun sa area. Ito mga nagre-represent sa mga nitibo.
23: Nakatayo sila doon. Tatlo sila doon Isang babae, dalawang lalaki.
2: Yan.
23: Tapos yung, hindi, attraction din doon. Umiikot-ikot yung ano?
2: Manunggol jar.
23: Manunggol jar.
2: Oh, diba?
23: Galing nung ano eh.
2: Grabe ng concept. Pero yung
23: ang laki ng ibon. Sabi ko, anong ibon yan? Tabon.
2: Tabon.
23: Tabon.
2: Ayan o, yan.
23: Yan.
2: Pakibalik mo na, engineer.
23: Ayan.
2: I-freeze mo lang dyan. Saan na ba yun?
23: Ayan. Bakit
2: na ba ko? Tuka po yan ng ibong tabon.
23: Ayan. Tapos mukha ng tao.
2: Mukha po ng tao yan. Representa po ng mga
23: pero, IPs pero may nakasakay dyan, tatlong tao.
2: Ay, yung mga buhay yun.
23: Mga buhay yun o. Ayan naman ang Kulyon.
2: Kulyon, iyan yung
23: simbahan. Simbahan ng Kulyon. Ayan naman Araceli. Ang Araceli. Manampurok ko.
2: Oh, tiger fish, di ba?
23: Oh, lion fish. Lion.
2: Tiger fish.
23: Tiger fish pala.
2: Tiger fish.
23: Oh,
2: ayan naman ang Aborlan.
23: Aborlan yan.
2: Aborlan yan.
23: Oh, pero hindi na nalong Aborlan ngayon eh.
2: Pero
23: yung Taytay, yung ano pala ng taga-Aborlan yung ano, nag... conceptualize.
2: Nang sa Taytay?
23: Sa Taytay, yung presidente ng artist nila doon.
2: Oh, ganun?
23: Oh, ay, hindi. Hindi ko alam, ba't hindi si Sinali magawa ano-ano?
2: Ay, baka sa oper.
23: Oh, baka.
2: Baka sa, yun naman kasi, sa oper lang naman yan. Kaya, ogo tayo. 14 yan.
23: So, yung Araceli, yung linapakan, diving ano sila, diving sites?
2: Diving site.
23: Oh, diving sites.
2: Parang may nakita ko nung malangoy doon eh.
23: Meron doon, nakagano sa gilid?
2: Oo.
23: Maliban pa doon yung sa may buhay talaga na kung may na-interview tayo doon eh. Yung may dala sila oxygen tank.
2: Yun nga eh.
23: Oh,
2: yun. Sa likod?
23: Sa likod. Oh. Sa likod.
2: Yeah. Ayan, kagansilyo oh. Ige!
23: Samantala sa iba pang balita, mula pong nasungkit ng magsaysay na naman.
2: Ay!
23: Nakaraan sila din eh.
2: Ay, kita mo naman. Oh.
23: Oo, ang kampiyonato, iyan, kaya nga, ganda talaga nung grabe. Oh. Sino lang ang mayor dyan?
2: Magsaysay.
23: Bago na eh, hindi na si Mayor De La Torre. Vice Mayor ngayon si Vice Mayor De La Torre.
2: Mamaya na ba? Hindi ko na
23: matasang. Hindi ko na rin na ano eh.
2: Oo.
23: Oh, mula pong nasungkit ang magsaysay ang kampiyonato sa Pantiguan sa dalaan 2026 sa dahilan upang makamit ang back-to-back na titulo sa isa sa tampok na kompetisyon ng Barangatan Festival 2026. Tinalo po na magsaysay ang 17 iba pang kalahok ng local government units at nagawin ng 300,000 pesos na premyo. Kung mga lawang taytay na tumanggap 200,000 pesos habang pumunto naman San Vicente na nagkamit ng 100,000 pesos. Nasungkit din ang magsaysay ang mga espesyal na parangal na best choreography at best in costume. Nakuha naman ang taytay ang best in parade habang itinagawin ang halang Sopronio Espanyola bilang best in dancing mayor and vice mayor.
2: Kapot talaga naman.
23: Si mayor ng Espanyola tsaka si vice mayor. Ha?
2: Osorio ba?
23: O, Tesorio. Pinamalas po ng mga kalahok ng mga kalahok ang mga kulay na kasuutan, masisiglang pagtatanghal at malikhaing koreografiya na sumasalamin sa kultura. Pagkakaisa tradisyon ng mga bayan sa Palawan, ang Pantiguan sa Dalaan ay isa sa mga pangunahing aktividad ng Barangatan Festival 2026.
3: Joining us this morning, the parade with us is such an amazing moment. First time na nag-unify ang city and provincial government together to enjoy this Barangatan season. And I hope everyone has a wonderful.
23: Yan po ang atinig ni Governor Amy Alvarez.
26: Express Balita sa Umaga.
23: Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay meron sagap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
26: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin. Ganap na po nga 33 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
26: Balitang lokal.
2: Karagdagang mga balitang lokal pa rin. Puntahan muna natin ang atin naman pong mga kasamaang mga field reporters. Mga suliranin sa edukasyon. Tinalakay daw po sa sesyon ng sangguniang bayan naman ng Taytay. Katropa natin sa balita, Bella Mucha.
4: Report. Naging sentro na talaga yan sa regular na sesyon ng Sanguning Bayan ng Taytay ang mga hamon at prioridad sa sektor ng edukasyon kasabay ang pagsisimula ng panibagong taon ng pag-aaral. Dumalo sa sesyon ang mga bagong talagang opisyal ng Department of Education upang magsagawa ng courtesy call at ihayag ang mga programang nangailangan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing isyong tinalakay ang pagpapatupad ng programang Bagong Taytay, Magbasa Kita Tanan na naglalayong paigtingin ang kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Binigyang pansin din ang pangailangan na magkaroon ng mas epektibong intervention programs para sa mga out-of-school youth sa bayan. Ayon sa mga opisyal ng DepEd, kabilang sa kanilang mga target, ang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa Taytay at ang paggamit ng Seal of Good Education Governance, isang pambansang pagkilala sa mga lokal na pamahalaang nagpapakita ng mahusay na pamamahala sa sektor ng edukasyon. Nagpayag naman ng buong suporta ang mga membro na sa Sanguniang Bayan sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga mag-aaral at sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa bayan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapalawak ang mga programang magbibigay ng mas magandang oportunidad sa pagkatuto para sa kabataang Taytayanos. Para sa mas malinaw na paningin na tiwa sakit sa mata, mag-VisionX ka, katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News. Express!
23: Samantala, isa pong pamilya ng maingista sa bayan ng Quezon, dismayado matapos mutasin ang bangka na hindi pa nakikilalang sa Larina. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran!
5: Report! Dismayado sa ngayon ang isang pamilya ng mangingisda sa Sitio Bliss, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, patapos kasing butasin nang hindi pa nakikilalang sila rin ang kanilang bangka kamakailan na ito'y pagmamayari ni na Isabel, kung saan ayon kay Isabel ay laking gulat na lamang umano nila nang makitang lumubog ang kanilang bangka at nang iangat na ng kanyang kaanak ay dito na diskubre na butas ang bahaging gilid. Ayon pa rito na mga panahon ngayon ay may balak raw sana sila na tumungo sa isla para maligo, subalit hindi na natuloy dahil sa insidente. Samantala sa ngayon ay viral na ang video matapos itong i-post sa social media at ito'y humakot ng samutsari reaksyon mula sa mga netizen. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran, XF
26: Express Balita sa Umaga.
2: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, binipisaryo ng rice subsidy. Nagpasalamat naman sa natanggap na 10 kilos na bigas. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
26: Report. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo ng rice subsidy ng national government matapos nilang matanggap ang ayuda, bagamat marami ang hindi napasama sa listahan at sa bigayan. Pero para sa mga tumanggap, malaking tulong ang 10 kilong bigas para sa kanilang pamilya. Nagsimula ang bigayan itong June 11, pero maraming mga barangay ang hindi pa natapos dahil sa mabagal na sistema at ipinagpatuloy ito kahapon, at ang iba naman ay pilit na tatapusin ngayong araw. May pailan pa ang hindi nakakuha dahil nasa malayo o may importanteng inaasikaso, pero pwede pa ito makuha ngayon. Samantala, kung sino ang nakatanggap, sila pa rin ang mabibigyan sa susunod na mga buwan. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Express!
23: Express! Ako talaga itong bigas sa amin, hindi pa rin tapos.
2: Ha?
23: Meron pa.
2: Hanggang ngayon?
23: Oo, meron pa ako nakita, doon pa. Bukas na siguro, sa Lunes na lang.
2: Ah, okay. Pero ngayon, hindi pwedeng puntahan.
23: Hindi, wala rin. Linggo eh.
2: Ah, tsaka wala rin taga
23: SWD. Wala taga sa SWD.
2: Kahit pumunta sila doon, mayroon duty. O, oh, ikaw duty, di ba?
23: Duty ako ngayon eh.
2: Pero
23: duty.
2: Kung wala
23: hindi taga... ako makapag-release ngayon, wala naman taga sa SWD.
2: At sila lang yung dapat?
23: Sila lang. Kung i-release yun, lahat yun.
2: Nako! Pero hanapan ka.
1: Hanapan ako. Yari tayo dyan.
2: Yan problema.
1: Alam mo, nagpahirap dyan. Mm. Yung nagpatagal pala, yung sa DILG na form.
2: May palibago?
1: May palibagong ano, interview mo ulit.
2: Parang palibagong intake, gano'n?
1: Oo, oo, na-validate mo na nga dati. Titingnan mo na lang sana.
2: Na-validate ng DSWD.
1: Ng CSWD.
2: O, CSWD.
1: O, dapat titingnan mo na lang. Ito yung ID mo. O. Itong ano. O, tapos release.
2: O.
1: Ngayon, mayroon pang ano.
2: Na-validate.
1: Interview mo pa ulit. Interview mo pa. Ay, birthday mo. Yun ang sabi ni ng sa CSW, nakita din natin yung form.
2: Oh.
1: Doon medyo nahirapan yung ano, nagtagal.
2: Pero sabi, naka-imprint na rin yung pangalan doon.
1: Naka-imprint ka yung pangalan, yung birthday.
2: Yung ibang detail.
1: Yung ibang detail, isusulat mo. At kaya i-interview mo.
2: Oh. Parang lumalabas ito. Pakitama lang po kami ha, DILG. Parang copy ninyo ito.
1: Oo, kopya nila.
2: Hindi mo pwede i-recopy na lang.
1: Hingin na lang sila sa sales ng WD, di ba? Bakit kailangan pang another form for DILG? Oo, tagal. Kasi siyempre, yung pangalan mo dito, Alison Salvatos, nakalista, pangalan, naka-print.
2: Tapos?
1: Birthday.
2: Yun ang problema.
1: Ano pa details na iba? Yung sa ano, tapos na yun eh. Validate na yun eh.
2: Andun na rin yung mga information.
1: Parang
2: pareho lang ba? Parang nagdoble lang?
1: Nagdoble lang. Oh. Unlike nung kung wala na sana yun.
2: Diretso na.
1: Pagpunta mo, ID mo. Dito ka na. Kasi nandun na yung details eh. Nandun na na meron ka ng details doon sa during validation na ano mo na yun eh.
2: Naibigay na.
1: Naipresenta na.
2: Oh,
1: ID na lang yun.
2: ID na lang kailangan.
1: Kung ikaw talaga yun eh.
2: Oh, yung mga typographical error, yung mga nagkamali ng spelling, madali lang yun eh.
1: Oo.
2: Saglit lang yun.
1: Saglit. Ang problema doon kasi, tatagal din. Kasi pero, yung pila, nakapila ka.
2: Yun na nga eh.
1: Kukuha ka ng certification kay kagawad o kay kapitan. Pagbalik mo, wala ka na.
2: Back to zero ka.
1: Back to likod
2: ka na naman.
1: So naman, sa liquidation, sa validation, dapat yun, tinama na.
2: Iyon.
1: Sa validation pa lang, na.
2: Minsan kasi pag yung mga nag-iingkod, lalo na kung puyat na. Although pareho yung big cast, kaya lang sa spelling, nagkakamali.
1: Sa validation, kaya alamin mo na kaagad.
2: Minsan kasi parang...
1: Tapos yung mga nasa purpose, dapat tatanggal mo na.
2: Wala pa rin.
1: Wala eh, hindi natanggal eh. May 10 na tira.
2: So, ganun pa rin.
1: Ngayon, tatanggalin daw, sabi ng CSWD. Papalitan ng panibago.
2: Mag-iikot ka pa uli.
1: Ha? Ay, papayag ba yun?
2: Ayun!
1: Ay, ano nangyari sa validation? Bakit ang dadala na sana, kukunin mo yung papel ng purpose.
2: Oo.
1: Bakit na yung listahan mo dyan? Nandito yung nagpalista.
2: Lahat nung... Nakabarabarangay naman, di ba?
1: Oo, nakabarabarangay naman eh.
2: Yung beneficiaro ng purpose.
1: Oo, may nag-handle na taga DSWD naman. Kukunin mo sa focal person ng purpose. DSWD, okay na, akin yung listahan mo.
2: Barangay siksikan po, paki-check lang po, pahingi po kung kopya.
1: Ganun.
2: Mga double check namin kung sino yung mga beneficiaro.
1: Ano nangyari? Bakit may nakalusot pa rin 10?
2: Yan
1: ang tanong. Ngayon, sabi ng CSWD, hindi pa pwede. Hindi pa payag yung... sino ba nag-validate? Di ba? Din kayo?
2: Paano yun?
1: Itatanggalin pa rin.
2: Kilala kaya nila?
1: Sila ba na nag-validate nun? Bakit may nakalusot pa rin?
2: Saka lang naman daw.
1: Ngayon, hingihan si kapitan ng certification para alisin yun.
2: Oh.
1: Ay sabi, hindi ba yung listahan ng barangay? Di ba listahan niyo man yun?
2: Oh.
1: Kayo, dapat kayo mag-alis nun.
2: Dapat ang hingin nila ng certification, yung DSWD. Sila nga dapat hingin nila. Yung barangay, malay ba nila dyan?
1: Kayo ang nag-ano dyan. Ngayon, ipapasa mo sa barangay na pagka nag-certify ka, naalisin nyo, sasabihin, si ano ang nag-recommend niya? Si kapitan.
2: Si kapitan. Iyari
1: na naman
2: naman
1: si kapitan. Samantalang nung validation, wala namang kinalaman
2: ang barangay.
1: Ang barangay.
2: Kasi nag-validate si SWD.
1: Si SWD. Although katuwang yung barangay kasi nga wala nga silang tao.
2: Lang.
1: Kasi wala man silang tao. Ilan lang ang tao nila? 2. Sa validation, ganun din. Ilan lang ang tao nila?
2: 2 rin.
1: Kunti lang. Parang ilan sila? 3, 4. Parang ganun lang. 5,000 yan.
2: Yan lang.
1: Ang problema, ayaw kasi magdagdag din ng CSWD ng tao. So,
2: kasi nga, limitado rin naman
1: sila. Limitado din yung...
2: Nagkasabay-sabay pa.
1: Oo.
2: Tapos, kaya lang, ang mga problema na lumusot, lumabas ngayon, reklamo na medyo napabagal.
23: Ayoko kung magbibigay sikap ng certification, pero kung ako yung barangay, hindi ako magbigay ng certification. Wala mo ako nalaman dyan sa listahan nyo. Kayo ang
2: Kung sino nag-release ng listahan, dapat yun ang magbigay ng certification. Wala naman, napakasimple lang naman yun.
23: Simple lang yun. Tsaka kayo ang nag-validate . Bakit hindi nyo na...
2: Hindi naman po kami kasama dyan. Wala po kami kinalaman dyan. Tumulong kami. Tulong lang.
23: Manpower lang.
2: Pero yung guidelines,
23: Decision
2: sa inyo.
23: Sa inyo.
2: Kaya kayo.
23: Kayo ang mag-alis.
2: Back to you.
23: Back to you lang. Hindi nyo inayos yung validation ninyo. Yun ang ano doon eh.
2: Nako naman
26: Express Balita Show.
23: May nabagsakan ng bahay.
2: Saan yan?
23: Tatlong bahay na bagsakan ng puno sa kasagsakan.

0: Tabasco.
1: Sa dagat, Tabasco.
0: Sa dagat. Biglang ganyan, hangin na maulat. Biglang ano.
1: Hindi mo makikita paligid mo.
0: Oh, saan ka na? Nakadanas na ako dyan. Nalambat kami.
1: Nalambat kayo?
0: Ay, pilipit yung lambat eh.
1: Pilipit talaga yan.
0: Nilokso ko na eh. Umiikot yung bangka eh.
1: I mean, ako nakararas din yan, yung galing kami ng Dumaran, nagbaya, ano kami, Baya Rojas, pambot.
0: Pambot.
1: Oh, galing Dumaran, papunta ng Rojas.
0: Pagkaroon ng Subasco.
1: Subasco, sa tapat ng bundok ng, Taradungan.
0: Taradungan.
1: Oo. Ang nirumbo, nung pagdating doon, yun na, dumilim ng paligid, lumakas ang hangin, lakas ang ip ng hangin at ulan. Hindi na makita nung kapitan ng bangka, nung time na yun, yung aking biyanan pa rin. Oh, hindi na niya makita, hindi nila makita yung bundok, yung guide nila.
0: Guide?
1: Saan na sila? Saan na tayo? Oh, nung humupa, nirurumbo na namin, Green Island na.
0: Green Island na, layo na.
1: Palayo na kami. Pero, bilib din ako ng mga panahon kasi yung mga kapitan ng mga bangka. Madiskarte pag ganyan Subasco eh.
0: Oo.
1: Kailangan madiskarte ka. Wag na wag ka lang mamamatay na makina.
0: Yun.
1: Kasi yun ang napaka-importante. Pag namatay ang kanak ko, paapat pa rin ka talaga kung saan.
0: Buti ingat. Na lang, hindi kayo nakarating ng Green Island.
1: Wala, kasi nung luminaw na, nakita na yung bundok. Ay, teka lang.
0: Kabilang side.
1: Kabilang side na tayo. Wag lang po sana doon sa ating po mga mangingista, ha? Ingat. Tripling pag-iingat pa rin po habang pumapalaot, ha?
2: Express.
1: 47 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga sa atin pong balitang nasyonal. Nagpaabot na po ng pagkikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Royal Family ng Thailand. Kasunod po ng pagpanaw ni Princess Barakitiaba Narendira Debiyavati, panganay na anak ni King Maha Bajira Longkorn. Ayon po sa anunsyo ng Thai Royal Palace, pumanaw ang prinsesa sa edad na 47 na pong nakalipas sa Hunyo 11. Matapos manatiling comatose sa loob ng halos 4 taon dahil sa mga komplikasyong pangkalusugan. Nasa pangangalaga siya ng kanyang doktor mula pa noong Desembre taong 2022. Matapos mawala ng malay, bunsod niya ng isang kondisyon o sakit sa puso.
2: Express balita sa umaga.
0: Samantala, igreat po ng Iran itong Biyernes na wala pa itong final decision sa isang posibleng kasunduan na maglalayong wakasan ang tensyon sa gitnang silangan sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na maaaring mapirma ng isang deal sa loob ng ilang araw. Pero maring itinanggi po ng Iran ang idea na tapos na usapan. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na sa Ismail Bakaki, wala pa silang desisyon sa anumang kasunduan. Anya, bagamat may mga bagay ng teksto na napagkasunduan, nabigo ito dahil sa mga bagong kondisyon na nilatag ng Amerika. Dagdag pa ng Iranian state media, huwag daw basta maniwala sa mga pahayag ni Trump hanggat hindi ito kinokompirma ng Tehran.
1: Minsan napapaisip din ako, Katropang Mike. Parang laging pinapangunahan ni President Trump yung mga
0: actions.
1: Action.
0: The mind conditioning yun eh.
1: Ayun.
0: Yun eh.
1: Sa poll, na mind condition yung world audience. Pero
0: kontrolado namin.
1: Kontrolado namin.
0: Action.
1: Kamusta yung actual sa baba? Pumapalagi.
0: Kaya, pumapalag,
1: kada
0: yung ano nga daw may nabasa ako ha. Sabi daw yung Dubai parang nagbayad na lang doon sa Iran ng na 10 billion
1: para?
0: Dollars para huwag muna kaming girahin.
1: Ito
0: 10 billion.
1: So pera rin pala.
0: Parang gano'n na lang. Siyempre
1: huwag ma-damage.
0: Diba? Parang gano'n lang daw eh.
1: Bakit? Mayamang na bansa naman sila.
0: Oo, 19 billion dollars.
1: Barya lang yun.
0: Barya lang. Ilang tram lang na nga yun. Ang krudo.
1: Pero ito lang kasi nakakabahala rin minsan, Tropang Mike, doon sa international audience, mga sumusubaybay sa kagulon sa gitnan sila.
0: Pagka nangyari yung sinasabi ni Trump, sabi, talaga namang sinusunod si Trump
1: pinupuri,
0: na...
1: Pinupuri, oo.

0: O talagang kayang-kaya ni Trump itong Iran.
1: Oo, parang ito yung imahe na ito, yung gusto ni Trump na makita sa kanya.
0: Oo, na kaya niya.
1: Kaya niya.
0: Siya pa rin ang pinakamalakas na leader sa buong mundo.
1: Gusto niyang manatili nasa top ang Amerika. Yung tinitangala, most powerful. Ay, umaalmay yung mga bansang nagbubuli. Eh, kasi isang paraan ng pagbubuli yan eh.
0: Yun.
1: Oo, oh. Umaalma. Eh, mismong kanilang senado nga, medyo nagwawendang din doon.
0: Kaya, marami. Alam mo kasi yung Amerika, wala silang mga rebuild dito, no?
1: Wala.
0: Wala silang mga NPA.
1: Wala.
0: Kaya yung mga armas nila, hindi na lang ma-practice. Hindi nila ano yung mga sundalo nila. Dami na sundalo eh.
1: Kaya ang ginagawa nila,
0: silang, wala man silang in pay, wala silang kalaban.
1: Wala insurgency.
0: Wala insurgency.
1: Kaya ang ginagawa nila, doon sa mga bansang kalyado, doon pinapadala.
0: Oo, oh, doon natin practice itong...
1: Doon
0: natin
1: practice.
0: Yung
1: mga armas natin.
0: Bito bomber natin.
1: Para mahasa daw.
0: Tsaka yung mga sundalo natin, sayang.
1: Sayang.
0: Bayan natin sa sundalo natin, wala tayong gera.
1: Walang pakinabang.
0: Walang pakinabang.
1: So sinasabak sa iba't ibang bansa. Mga kalyado.
0: Diba? Para...
1: ngayon, may umalma.
0: Wala mang NPA sa Amerika. Paano mo gagamitin sa
1: isang... Mga protester, oo. Pero yung sinasabi ka tulad sa atin na merong grupo.
0: Talaga lumalaban sa gobyerno?
1: Oo.
0: Yung napupunta doon sa bundok ng Alaska?
1: Oo.
0: Lalamigin sila doon?
1: Wala mabubuhay doon. At saka yung mga bundok nila doon, maraming mga bear doon.
0: Mag-rebuild
1: bear, ka. Wolf. Subukan mo.
0: Magkampo doon.
1: Ubos.
0: Kaya yung mga sundalo nila, walang gamit. Kaya ipadala natin yan doon sa, magawa tayo ng gera.
1: Wag lang. Ay, nakaw mga kapay, magkatrapaw, 8 minuto na lang. Mag-aalas 7 na po ng maulang umaga. Sa ating pong balitang pampalakasan, nagsalita na po si Tab Baldwin. Ilang araw matapos nga po ang pagpanaw ng Ateneo Student Athletes na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili sa isang team building activity sa lalawigan po ng Aurora. Sa isang video na inilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanin si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang manlalaro at sa lahat ng naapektuhan ng naturang insidente. Pumanaw sina Baterbonya, 19 anyos, at Adeli na 21 anyos matapos malunod sa isang team building activity sa Dipaculao noong Hunyo 8. Ayon po sa Ateneo, nagpapatuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa naturang insidente. Nauna na nga ipinaliwanag ng universidad na hiniling nito kay Baldwin na huwag munang magsagawa ng pampublikong pahayag habang isinasagawa ang fact-finding inquiry at nakatuon ang paaralan sa pag-aalay sa mga naulila at naapektuhan ng naturang trahedya. Balitang Sports. Ito
0: ano grabe
1: to?
0: Grabe nangyari dito,
1: grabe.
0: No?
1: Itong si Baterbonya, mukhang may future nga kasi.
0: Oh, MVP.
1: MVP to eh.
0: MVP na palarong pambansa 2025.
1: Medyo sabi nga, kaya nga kinuha siya ng Ateneo de Manila. Yan ang problema. Paano nangyari ang naturang incident?
0: Sabi ni Coach Yeng Giao sa isang panayam, talagang ginagawa ng mga coaches yung mag-training sa
1: dagat.
0: sa tubig.
1: A tubig.
0: Pero hindi sa open
1: sea.
0: Open water. Dapat daw sa swimming pool. Kasi mas pinapalakas pala nito yung ating yung katawan, yung kasi may mga muscles daw na sa basketball ginagamit mo, ibang muscles yung ginagamit mo sa basketball. Ngayon, yung ibang mga muscles mo na hindi mo nagagamit, ipapractice mo yung sa tubig. Oo, na kasi sa may yung buoyancy, kahit daw may buoyancy ka sa tubig, di ba? So may lulutang ka. So kahit na magaan ka. Kahit na hindi ka masyadong mapapagod. Kumaga, yung mga muscles mo, kasanayin. Pag sa tubig, ipapapractice mo yung mga muscles mo na hindi mo na ibang muscles mo na maliliit na muscles mo na hindi nagagamit doon sa
1: actual.
0: Sa basketball. O pag naglalaro ka pala ng basketball, ibang mga muscles yung
1: ang gumagana.
0: Gumagana. Ito, mayroon pa tayong mga maliliit na muscles na doon sa tubig, doon yan ay
1: mapapractice.
0: Pinapractice. Doon yan sinasanay.
1: Na magagamit mas, pagdating ng laro.
0: Oo, mas lalo kang lalakas.
1: Parang itinatransfer.
0: Oo, na ano yun, na yung mga muscles na yun, makakatulong. So yun talagang kaya kailangan yung ano yung water
1: training.
0: Oh yun pala yun.
1: Kaya lang dapat
0: sa ano daw
1: swimming pool.
0: Sa swimming pool. Yung ganung tapos yung paglalagay ng
1: weights
0: masyado na daw advanced yun. Kung parang masyadong ano na daw yun.
1: Parang minamadali.
0: Hindi naman paglalagay. I mean yung advanced training ba yung masyadong mataas na yung kalidad ng training sa kanila daw wala silang weights na nilalagay
1: natural lang
0: natural lang na
1: nabigat ang ginagamit
0: yung katawan mo lang pina-practice mo lang yung mga muscles mo pero may isang lumabas naman na istorya na wala naman daw weights doon
1: wala namang weights
0: nung nakikita ko yung drone video ng nung nirescue na pagsagip ng Aurora Sidara Remo wala ang nakitang weights eh. Kasi kung ano ka nandun, unless tinanggal.
1: Pwede. Pero sabi nga yung nakakaalam yung mga nandun.
0: Pero advanced na daw yung sabi ni Scott Siengiao kung maglalagay ka ng weights super advanced na yon.
1: Training mo.
0: Sa kanila talaga walang
1: weights.
0: Walang weights, no.
1: Well, anyway, sabi nga
0: at hindi sa open water.
1: Mga ano lang katulad ng swimming pool lang.
0: Alam mo yung tinatawag na rip current sa tubig.
1: Yung daloy, agos.
0: Yung agos. Yan ay tahimik lang pagka nagkaroon ng rip current. Hirap mong labanan 'yan.
1: Lalo na 'yung patras.
0: Yung kaya papunta ka sa laot.
1: Yung walang problema kung yung pa-high tide eh. Ang nakakatakot dyan yung paibas. Ang bilis pa naman yan ngayon.
0: Kaya nga. Ngayon, yung rip current na yan, ano yan, agos yan papunta sa laot.
1: Laot.
0: Eh. Ngayon,
1: lalabanan mo yan.
0: Pag nilabanan mo, mapapagod ka lang.
1: Ang iba, ginagawa ng iba, paayon lang.
0: Yun, ang gagawin mo daw,
1: paayon ka lang,
0: palutang ka, tapos ngayon, huwag mo siyang kukontrahin. Dito ka, lalabas ka, haharap ka ng exit sa gilid.
1: Gilid. Saan yung medyo mahina?
0: Sa gilid ka, di ba? Kasi straight lang yan ang rip current.
1: Parang kanal din lang naman.
0: Parang kanal, di ba? Parang gano'n. Tapos matindi ang agos.
1: Matindi yan.
0: So, magpapaayon ka hanggang maghanap ka ng yung dito sa gilid.
1: Mararamdaman mo rin kasi yan.
0: Ka.
1: Medyo
0: kasi pag nilabanan mo siya,
1: lunod.
0: Pag nilabanan mo siya ng harapan, mapapagod ka hanggang sa malulunod ka.
1: Mapapagod ka. Siyempre,
0: rip current ang tawag doon.
1: Pupulikating ka. At tapos ka mapulikat, siyempre, mawala ka na.
0: Wala ka na ng lakas.
1: Mag-ano ka na, mag-struggle ka na.
0: Oo.
1: Pero kung madiskarte, yun nga, hanap ka ng mahinang current. Doon ka medyo bumawi.
0: Sa gilid niya, doon ka mag-exit.
1: Yan. Well, anyway, under investigation pa rin po, mga kabayan, mga tropa.
0: Kung wala namang, siyempre, hindi naman sanay sa, hindi naman alam nila yun.
1: Yun, oo.
0: Basket, sabi nga ng nanay ni Rin, basketball yung pinunta ng anak niya. Hindi naman the swimmer yung anak niya. Bakit napunta sa dagat?
1: Yun nga, may paliwanag din na training.
0: May paliwanag na training yun. Pero dapat sa
1: indoor.
0: Pero naka-imagine ko yung ano ni Coach Baldwin. Talagang napakasakit din sa kanya. Kung ikaw yung coach, ilalagay mo sapatos mo sa kanya, parang guguho din ang mundo mo eh.
1: Yun.
0: Baka hindi ka na makapag-coach muna.
1: Yan. Malamang, hindi mo na ito. Paamuna siya. Pasingaw muna.
0: Para ang hirap mag-coach ng meron kang dala-dala. May bagahe ka.
1: Kumbaga, konsensya yun eh.
0: Konsensya yun.
1: Konsensya. Mga kabayan, mga katropa, alas sa 6:59 na po ng umaga. Inyo na po narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabay na po napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Ma'am Ed Capia, napapakinggan rin tayo saan mang sulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood dyan sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: Ingat po tayong lahat, malakas ang ulan at may hangin pa. Ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
2: So 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit sa atubog ng bansa. Express
3: XFM. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: Sister Paint. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
5: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Sanfon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
15: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: No worries, I got you.
6: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: Sistapane.
24: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sistapane ang panlaban ko. Sa Sistapane, isang manhit.
23: Sistapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapane.
25: If symptoms persist, call your doctor.
23: Bibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
27: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
31: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang
26: nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Kampay na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time sa Ben 12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: nakaraan sa inyo po ang palatuntunan. Bullseye ngayon po ang araw ng Linggo. Sunday ho ngayon, June 14, 2026. Bullseye sa palatuntunan, Bullseye. Alam po ni station manager Kaluwi La Rosa. Tayo muna ngayon pong Linggo na ito sa Bullseye ka Gerald Galek. Agawa Gerald Galek. Nangangamusta ho ngayong umaga na ito. Ating lahat mga kababayan, mga nasa Puerto Princesa na inuulan. Bago pa yung malakas na ulan, hindi naman ganun kalakas. Pero bago pa umulan, pambihira. Kanina mga 5:30 ho ng umaga, bigla na lang lumakas yung hangin. Nakakaranas ho ng malakas na hangin at pag-ulan ngayon dito sa Puerto. Sa mga munisipyo, kamusta ho kayo? Inuulan din ba kayo? Malakas din po ba ang ulan sa inyo dyan sa mga munisipyo? Ingat sa mga bibiyahe, yung mga sanga na maaaring bumagsak sa inyo po mga sasakyan. Mga daan na madudulas na pwede ho makadisgrasya. Ingat ha, ingat sa biyahe. Alalay lang, siguraduhin yung preno para hindi ho madisgrasya. Yun ang isipin kung malate man kayo ng 20 minutes, 15 minutes, o 30 minutes. Ang importante, makakabiyahe kayo, makakarating ng ligtas sa paruroonan. Yung mga nasa bahay naman, obserbahan ninyo, eh baka yung puno na nakatayo sa tabing bahay ninyo, hindi na na-trim, baka yan yung makadisgrasya. Sa El Nido, di ba? Yung aksidente rin ang pagbagsak ng puno. Ngayon nga, meron din aksidente. Meron ding puno na bumagsak. Tatlong bahay ang nabagsakan sa barangay Bangkaw, Bangkaw. Ngayon ang konti, tatawagan natin. Walang kuryente, brownout. Sabi ni Weng, Ara Elibera, brownout Sunday, morning kagawa, dyan ang... Kasar daw eh. Uy, brownout. Walang kuryente. Mga nasa trabaho, good morning sa inyo. Yung mga nasa palengke, maaga pa lang. Yung mga nagkakatay na maaga pa lang, mga alas dos pa lang na madaling araw. Good morning sa Slaughterhouse. Basta kayo dyan, sino bang duty dyan kahapon at ngayon? Magandang umaga ha sa mga naka-duty sa Slaughterhouse. Good morning, Doktora Indira Santiago. Isasabihin ba ako sa'yo mamaya, Dok? Dito sa program. Handa lang natin. 7:16 ng umaga. Live ha sa Facebook ang ating po. Palatuntunan Bullseye, XFM, Palawan. Grabe yun. Ilan na yung followers? Kaka 270 lang nakarang araw. Ngayon, nasa... ...271,000 followers na. Salamat ha doon sa mga followers. Bago pa lang po ito, XFM Palawan. Pero ang bilis po na tumaas ng mga followers. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Baka may hindi pa nakafollow. Kung gusto nyo ng maraming balita, number one ho ngayon sa pinakamaraming post ito pong XFM Palawan. Binabakbakan talaga namin ang binabakbakan ng mga post para ho makahabol kami. Bago pa lang yung page, pero bilis yung tumaas. Kaya kung gusto mong magbasa ng maraming mga balita, iba't ibang balita, manood na mga balita, nandyan, marami ho yan sa XFM Palawan page. Panoorin nyo lang, pakinggan nyo lang, tapos pakishare nyo na rin. Tapos pakifollow ha. Para sama-sama tayong aangat. Yung mga mga followers, mas marami yung makapanood, makabasa ng mga balita. Kompleto ho yan dito sa XFM. Merong patas na pagbabalita. Yung komentaryo na hindi mo kainisan, hindi mo kaasaran. Dahil bawat ang gulo ay binibigay. Bawat detalye dapat malaman ng tao, binibigay. Yung opinion ng nakararami kayo ang talagang dapat na mapakinggan. Yan din po ang ginagawa ng komentaryo sa XFM Palawan. Yung mga humingi ng tulong, public service, meron din po niyan sa XFM. Kompleto ho yan, balita, komentaryo ng public service program. Nasa XFM Palawan. Pasahin ko yung mga comment ninyo sa live natin. Ito yung mga comment ko. Si Robert Enriquez kagad. Nakatapos up kagad. Morning, Robert Enriquez. Normal, you did. Dito po sa barangay Ran Rizal, Malawan. Makulimlim. Wala pang ulan dyan ha. Makulimlim pa lang sa Rizal. Dito sa Norte, sa Rojas, sa mga munisipyo sa Norte, inuulan pa yung puerto. Cards na ba? Good morning, Sir Gerald. Good morning, Cards. Ding, good morning. Salamat sa pag-share, ha? Gerald, magandang umaga. Bati mo naman kami dito po sa Barangay Ran Rizal. Sige, thank you sa pag-share, Norman. Gerald, paalag. Sin, share dan. At gandang araw, mga katropa. Good morning. Sa Brooks Point po, as of now, kasimpogi nyo po, Gerald, ang panahon. Talaga naman, o. Alam mo, kung nandyan ako, magkasama ko, nabigyan na kita ng jacket, eh. Kaya lang wala, eh. Malayo, eh. Pero salamat, ha. John Mark Amoto. Sabi niya, ay, sa Brooks Point po, as of now, kasimpogi nyo, Gerald, ang panahon. Talaga naman. Pero John, nakita mo na ako sa personal. Kaya ako nasabing pogi. Itura natin sa TV, mas iba yung site. Itura natin sa personal. Tana ko nito. Sabi niya pogi. Yadi Capia. Andrea Capia. Parang isiksika. Friends. Julian. Regine. Si Julian. Barangay Babuyan. Hindi natin matawagan si Sir Rambo. Para makibalita tayo sa Senado. Shell. Subalbro. She pala. She. Subalbro. Nara Palawan. Good morning sa inyo. Alberto Pama. Good morning po. Ito pa shoutout naman na. Paring Rico na nakikinig ngayon. Thank you, paring Rico. Si Sir Servando pala, oh. Si Sir, good morning. Saan ka ba ngayon? Good morning ka, Gerald Gale. Good morning, si Sir. Good pray, Oyos. Magandang umaga po ka, Gerald. Washing from Barangay Tinigiban. Fernando Olanda. Alulod ka, Gerald. Pa-shoutout naman po. Leader po namin si Jokjok. Bumalik na po sa Puerto. Sana makaraming. Pambira naman, oh, Jokjok. Nadami ka? Oo, nandiyan na. Dito muna tayo sa Senado. Si Rambo ng XFM Mega Manila. Nasa kabilang linya na. Balita tayo sa kanya. Si Rambo, good morning.
1: Good morning, katropang Gerald. Sa Lunes, bukas sa katropang Gerald ay inaasahan na magpapatuloy yung pagdinig bagamat wala pang schedule. Okay. Kaya wala pang schedule ng Blue Ribbon Committee, dalawang Blue Ribbon Committee, yung unang original na chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano at ang kanyang vice chairperson Senator Rodante Marcoleta. At ang pangalawang Blue Ribbon Committee chairman, si Senator Erwin Tolpo. Kung yung matatandaan katropang Gerald, noong Huwebes, ay makatakda sa ng biglaan nito yung gagawing pagdinig ni Senator Dante Marcoleta, ang vice chairperson ng Blue Ribbon Committee. Subalit ay biglang nagpalabas na mayroong banta ang NBI, no, sa pamamagitan ni NBI Director Melvin Matibag, kung saan ay binanggit nito na merong banta ang institusyon, yung NBI, yung Senado. Kaya ang nangyari ay kagad na nagpalabas ng work from home arrangement si acting Senate President Sherwin Gatchalian, no? Kaya ang nangyari ay pinospone, hindi ipinagpaliban ni Senator Marcoleta ang pagdinig katropang Gerald. Oh. Kaya hindi natuloy. So hindi malaman kung itutuloy ito bukas. Nag-heightened alert ang Senado kung saan magpakalat naman ang pamunuan ng NCRPO ng mahigit 1,000 mga pulis sa yan. Paligid oh. ng Senado.
0: Oh, Sir Rambo, meron bang katotohanan o ano yung update sa PNP ha? Kung totoo ba na merong banta sa Senado? Kasi medyo napupulaanan. Pag sinabi mong NBI, kampiyan ng administrasyon, yun ang dating eh. Karamihan ayaw muna siguro makahingi ng detalye tungkol sa NBI. Pero kung ang PNP ang tatanungin, seryoso ba at merong bang banta talaga sa Senado?
1: Kung PNP ang yung tatanungin, i-verify pa nila.
0: Okay.
1: Sinasabi nila, i-verify pa namin kung totoong may banta. O yung matatandaan sa tropang Gerald, sumulat ang Office of the Senate Sergeant at Arms, yung USAA, no, sa intelligence community. Ano ba yung intelligence community natin? Ito yung kinabibilangan ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. AFP at PNP, sumulat din sila doon sa intelligence committee na niyan upang i-verify kung sino yung nasa likod ng banta na yon. No, bakit biglang lumutang yung banta nung magpatawag ng pagdinig si Senador Rodante Marcoleta at iimbitahan yung 14 pa na panibagong dating sundalo, katropang Gerald. Kaya lumutang yung naturang senaryo na merong banta ang Senado at isinara ang Senado. Walang makakapasok kahit sino dahil work from home. Ang pumasok lang ng Webes ay si Senadora Senadora Ligarda, si Loren Ligarda lamang ang pumasok, no, nag-iisang senador ang pumasok at ang kanyang staff at nagpa-picture pa nga katropang Gerald, no, at binabanggit niya na andito ako, pumasok ako dahil ako'y sinisyuldohan ng taong bayan. So marapat lamang na ipakita natin na kami papasok at tutuloy yung mga gawain namin. So pumasok sila at present physically si Senadora Loren Ligarda lamang. At ang pinapahintulutan makapasok noong Webes, yung mga merong mga importanteng gawain na sa Senado. Maliban dyan, kahit na mga media ay sa labas lamang katropang Gerald. Si Corpus, yung Senate Sergeant at Arms na Hepe, retired Police Major General Alfred Corpus, ay hinihintay pa nila yung resulta ng kanilang sulat, no, tugon ng NICA, AFP at PNP para malaman kung anong grupo ba yung nagsasabing o nasa likod ng banta sa Senado katropang Gerald.
0: Okay, sige. So, paano ito? Meron bang aasahan bukas na Senate Blue Ribbon Committee? Kasi ang pinaka-inaabangan talaga dito yung BRC hearing kay Senator Pia Cayetano. Kumpara dito kay Senator Erwin Tulpo, gawa ng doon kasi merong banta ng cite and contempt, pero dito sa kabila, wala eh. Kaya kung merong mga bisita, mas makakasiguro sila na, okay, papasok ako dito at lalabas ako dito ng maayos. So ito ang inaabangan dahil nandito yung 18 na mga dating sundalo, pero bukod sa kanila, baka mayroong bago, mayroong mang schedule ng BRC hearing para kay Senator Pia Cayetano?
1: walang naka-schedule katropang Gerald bukas, no? Walang informasyon kami kung meron ba. Kasi yung ginawa ni Senator Dante Marcoleta, parang binulaga lang, no? Biglang ang nagpahayag kagad na merong schedule kami, imbitahan. Ang 14 kaya nung nagkaroon ng ganon, eh biglang lumutang yung mga banta na yan katropang Gerald. So aalamin natin yan bukas kung meron bang mga aktibidades dahil naka-CNIDE ngayon. Ibig sabihin naka-adjourn ngayon ng Senado, walang pasok. So ang balik pa ng mga senador katropang Gerald ay sa July 27, yan ay third week ng Lunes, July, no?
0: July 27
1: kung hindi ako pagkamali, kung Lunes, nagkataon ng Lunes yan, July 27, yan ang unang Lunes sa pinaka-uli, third week ng July, yung SONA.
0: SONA?
1: Mismo SONA, o sa SONA mismo sila babalik.
0: Ayun, SONA, okay.
1: Pero tuloy pa rin yung imbisigasyon nila sa Senate Blue Ribbon Committee, yon flood control. Tuloy pa rin ang imbisigasyon kay Vice President Sara Duterte sa July 6 naman yan.
0: Yan, pre-trial yan.
1: Trial yan.
0: Pre-trial, di ba?
1: Proper na yan.
0: Proper na.
1: Ang imbisigasyon ng July 6, sinasabi nila na June 15, ito yung pagtugon naman ng sulat o reply ng prosecution doon sa sulat ng depensa dahil nakatugon na sila. Binibigyan ng, kung yung matatandaan, binibigyan ng impeachment court ang depensa, yung kampo ni VP Sara na tumugon doon sa inihain nilang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Tumugon naman at nagpa-presscon pa nga ang kampo ni VP Sara sa pamamagitan ng kanyang abogado. So nung tumugon na, binibigyan naman ng 5 araw ang depensa at yung panglimang araw I understand ay sa Monday, no? June 15. Katropang Gerald. Lunes, yan ang malalaman natin kung matutuloy ba yung iba pang mga pagdinig, no? May mga nakabinbinding mga committee hearings na mga mahalaga pero yan ay hindi natutuloy. Hindi rin natutuloy yung pinag-uusapan nila, yung motion ni Senator Rodante Marcoleta, yung motion niya na papayagan yung mga senador na bumoto online, no? At pero hindi pa yan na re-resolve ba na tatakel ng Senado dahil nga doon sa mga legality na pinag-uusapan nila na yung senador ay yung meron ng bagong Senate President sa katauhan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang presidente ng Senado by constitution. Kaya't nga binanggit ni Senator Gatchalian na dalawa ang liderato, dalawang Senate President sa Senado. Isa ang Senate President of the Philippines at Senate President of Malacanang. Kaya't kinikilala naman, kung yung matatandaan kahapon o nung Friday, Independence Day, ay kinikilala ng Palasyo ng Malacanang, binanggit pa nga ni Pangulong BBM na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, katropang Gerald. So yan ang aabangan natin Lunes kung merong mga aktibidades, kung merong mga mangyayari na mga pagdinig dahil nga sa walang activities, no? Walang mangyayaring activities, walang naka-schedule at wala namang ano ang Senado, walang pasok. So hindi natin alam kung magpapatawag din yung bagong Senate Blue Ribbon Committee chairman sa katauhan ni Senador Erwin Tulfo, katropang Gerald. Aabangan natin yan sa bukas kung meron pang mga mangyayari o merong mga kilos sa protesta na mangyayari din sa harapan ng Senado katropang Gerald.
0: Okay, sige. Kung ano man ang ganap bukas, malamang halimbawa lang, eh, matuloy yan. Ngayon pa lang naman, magbibigay naman kaagad ng abiso. Baka mag-live din si Senate President Alan Peter Cayetano sakaling merong BRC hearing sa kanila. Sa kabila, wala talaga. Wala pang schedule na inilalabas si Senator Erwin Tulfo.
1: Yes, at speaking of live, ay nung Friday din, ay anong Webes, katropang Gerald, ay nagkaroon ng ano, ng hack yung ano ng Senado, yung website. Oo. So, yan. Eh, kaya hindi makakapag-live nga yung mga aktibidades sa Senado, hindi nila ma-upload at hindi makakapag-live. Pero alamin natin kung bukas o kung ngayon kung okay na ba yung website ng Senado matapos na ito'y mahak katropang Gerald. At bukas abangan din natin kung meron bang mga aktibidades na mangyayari sa Senado.
0: Okay, maraming salamat katropang Rambo.
1: Para sa nagkakaitang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Senado, ako si Silvestre Rambulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Maraming salamat kay Sir Rambulabay dyan sa Senado. Ang Senate Correspondent ko ng XFM Mega Manila. Pusa! Natin malalaman eh kung iba may mga schedule sila lalo na inaabangan ng marami. Kita nyo naman sa live viewers diba nung nakaraan, inaabangan talaga ng marami ito hog Senate Blue Ribbon Committee na hinahawakan ho ni Senator Alan o ni Senator Pia Cayetano bilang committee chair. Mga pasabog pa ba? Dulo naman ito yung gusto natin makita na mayroong makakasuhan. Hindi lang basta makakasuhan, may makukulong. Sa kabila naman, medyo mabagal pa yung kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Pero dito kay Senator Pia Cayetano, ito ang host si Senator Dante Marcoleta na may damay na. May mga nabanggit na hong pangalan tulad doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang pong anak ng Congressman Sandro Marcos. Si dating Speaker Martin Romualdez. Oh, yung mga pangalan na yun. Iwala ho kayo. Yan yung mga pangalan na pagkahalimbawa ay nabigyan na ng endorsement para sampahan ng kaso. Aba! Baka puntos yan yung grupo kay Tano Black. Sa kabila, hindi kayang gawin yun. Kasi kaalyado nila yun. Ang mga pagdinig talaga ng Senate Blue Ribbon Committee under po ni Senate President or ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ng Gatchalian Black at ng Cayetano Black naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pia Cayetano. Para yun yung mga politikahan talaga mga galaw niya. Wala ho kayo. Doon din yan sa paghahanda sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Oh, politikahan ng galawan dyan. Abang lang tayo kung ano yung mga kasunod na kaganapan. Dito muna tayo, 7:37 po ng umaga. Mayroon pong puno na bumagsak eh. Diyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Tatlong bahay po yung nabagsakan kaninang umaga bago mag-alas 6. 5:30, di ba? Biglang lumakas yung hangin. Hindi lang natin alam sa iba. Kung alam niyo habang natutulog kayo, eh, meron pumumagsak na puno. Malaki, tsaka malakas ng mga hangin. Tapos mamaya ng konti, si Barger papunta ho doon sa slaughterhouse. Mamaya ha? Linggo ngayon, alam niyo naman pagka Linggo, di ba? Umiikot yung station manager natin para ho doon sa, di ko lang alam mamaya kung anong ganap pa. Yan ba ay issue o yan ba ay sugod bahay?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Standby, commercial muna tayo. Babalik tayo kagad.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Yeah. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: X.
25: XFM.
26: FM.
25: Sister Pain.
27: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bibili sa mga butika. XFM.
26: XFM.

0: tayo mga kabulsay.
1: Bulsay!
0: Maulan pa ba sa inyo? Hanggang ngayon ba malakas pa rin po ang ulan?
1: Bulsay!
0: Dito sa Puerto malakas pa rin ang ulan.
1: Bulsay!
0: Okay. Puntahan muna natin yung pong Opa Ride. Good morning ha. Good morning everyone. Yung Opa Ride doon na nanonood sa live natin.
1: Bullseye!
0: Meron kayong mga sasakyan ba kung gusto ninyo? Ah, lalo na sa mga four wheels, di ba? Yung iba naman, meron pang bayarin. Laki pa naman bayarin pagka four wheels, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangalalay lang, baka gusto nyo mamasada. Lalo na yung may mga guests, di ba? Yung may mga turista na pupunta dito at pupunta sa mga, halimbawa lang, mga tagkawayan. Tapos kung saan man na mga pupwedeng pasyalan ng mga turista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ho kayong pumunta sa Opa Ride. Nandyan po yan sa may Arca Building, sa may Manalo Street. Malapit lang po yan sa tapat ng Palawan National School, yung Orange Building dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Today, dito sa Sandiwa, wala na ulan. Mabuti na lang dyan. Amor sa inyo, wala nang ulan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kanina, malakas, bumuhos din po yung ulan, pero bago yon malakas muna na hangin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga 5:30. Meron ngang tatlong bahay po yung binagsakan ng puno kanina. Madilim pa kanina eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung video na lang muna siguro ng ni Tanod Deputy Joel Manalo Sr. yung gamitin natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi yung number na tinatawagan namin, Ma'am G. Acosta, tumatawag po kami sa linya ninyo.
1: Bullseye!
0: Ma'am G., good morning! Ma'am G.? Oh, good morning, Ma'am G.
2: Apo, good morning po, Wad.
0: Okay, good morning. Oh, kamusta yung ano? Kamusta yung tatlong bahay na nabagsakan diyan? Lahat baligtas? Walang ano, walang nabagsakang tao?
2: Okay lang po, Wad. Wala naman pong nabagsakang tao, pero yung mga bahay po talaga namin dito talagang ano po. Wasak po yung sa biyanan ko tapos sa akin po sa kusina at saka yung CR ko po yung na-damage po eh.
0: Mga anong oras? Bumagsak mga anong oras?
2: Mga ano na siguro po yun, mga 5, ganun po.
0: 5, okay. Madilim pa kasi dito sa video, nakikita ko madilim pa eh, no?
2: Opo, opo.
0: Oo. Bigla lang pagbagsak, walang ano, walang paramdam muna na mukhang babagsak na ito ah. Yung may mga langit-ngit kayo mga narinig, wala?
2: Wala naman po, basta bigla na lang po talaga siyang bumagsak na gulat lang din po talaga kami.
0: Eh,
2: yung puno po kasi nabawal po talaga.
0: Oo, ay di ano yun, nagpapahinga pa kayo doon, nakahiga pa kayo.
2: Po, nakahiga po kami. Nalimbungatan na lang po kami. Bigla na lang pong bumagsak na lang yung ano namin, bulagpak na yung yero po namin.
0: Oo, delikado to. Malaking puno. Anong puno ito?
2: Ano po yan? Mangga po yan, Wad. Saka ano ba yung isa na yun? Parang, ano ba? Talupo po ba yung tawag doon?
0: Bakit? Ilang puno bumagsak?
2: Dalawa po, bali yung puno lang po ng mangga talaga yung pinakamalaking puno ang bumagsak. Tapos yung kaluto parang mga ano lang po yun, mga anong tawag dito, yung mga sangsanga lang din niya po.
0: Oo, nadamay na lang yung isang puno pagbagsak ng punong mangga.
2: Opo, opo.
0: Oo, buti walang kwarto na tinamaan.
2: Yung sabihanan ko po, alos yung kanyang buong loob na bahay po talaga, wasak po talaga.
0: Aroy, oo. Saan sila noon nung time na bumagsak yung puno?
2: Tutulog po, bigla na lang, muntik po talaga, muntik, kunti na lang po, bagsak. Awan ng Lord, mabuti, hindi rin talaga na, kunti na lang po nakaano sa ano niya. Kunti na lang, nakakapit, kung hindi, wala. Sa gitna talaga din yung kwan niya, yung higaan, hindi, doon din po bumagsak po talaga.
0: Hindi biro yan, kasi yung mga puno na yan, pagkalaki-laki na yan, ilang beses na meron tayo napabalita ng mga ganito, nababagsakan, patay talaga. Pero dito, mabuti na lang, nakaiwas, at saka...

0: ano, parang naligtas din. Kaya walang nasugod sa ospital, lahat buhay, lahat ligtas. Okay, sige. Kanina magkausap tayo, naitawag ko na rin ito sa 911, kahit nga sa hero, yung hero tawag din ng tawag sa atin.
1: Opo.
0: Wala, inaalam din nila kung mayroong tao na kailangan iligtas o mayroong na accident na disgrasya, wala, di ba?
1: Wala naman po ako ni Lord.
0: Oo. Yung clearing team naman, katatawag lang sa atin ngayon, mga nag-commercial lang ako eh. Tumawag na yung clearing team, nagpe-prepare na sila, papunta na rin sila dyan sa, ano, ha, sa bahay ninyo.
1: Thank you po, Ad.
0: Oo, hintay na lang natin.
1: Ay, bali, what pala yung, hindi po pala tatlong bahay ang naano, bali yung dalawa lang po talaga yung kabila po, medyo, ano lang po, pala yung sanga lang po, clear ko lang po.
0: Ah, okay, partial, sabi mo, partially damage, oo, pero nadamay pa rin, o dalawang bahay lang?
1: Dalawang bahay lang po, pero yung isa, ba-check na lang din po yan mamaya, what, kung ano ang ano dito sa kabila, pero maliit lang naman po yun.
0: Okay.
1: Ito talaga yung sa amin po, at saka sabihan nito yung talaga na ano.
0: Sige, okay lang ba kayo dyan o kailangan nyo lumikas sa barangay?
1: Okay lang din po dito, at pag hindi naman po ito uulan, may masilungan naman po kami.
0: Okay, may matulugan kayo?
1: Po, mayroon naman din po, what?
0: Okay. Tulo
1: lang siguro ito.
0: O sige, yung tanod nandiyan na rin ha? Para malalay.
1: Opo, napunta na po. Nakapunta rin po isang tanda dito, Wad.
0: Sige, papalalay natin kasi sila yung ang babantay sa labas para makapasok yung ano, mai-guide yung clearing team ng ano, ng uplan.
1: Opo, Wad. Opo, Wad.
0: Sabi lang nga kung kailangan ng ano, nandiyan naman kaagad, nakasandby rin si Cap Gates at saka yung mga kagawad natin kung kinakailangan ng tulong na may likas kayo.
1: Opo, opo, Wad. Thank you po.
0: Okay, sige. Ingat kayo, Ma'am G.
1: Salamat po, Wad.
0: Okay, okay. Bullseye! Bullseye! Ma'am G, Acosta, kausap natin. Yan po yung bahay nila oh, na nabagsakan. So kanina ang report ay tatlo. Bullseye! Bullseye! Mga sanga-sanga na lang din daw yung bumagsak sa isang bahay. Pero ang apektado talaga ay dalawang bahay. Bullseye! Bullseye! Oh, may video eh. Tingnan natin. Ito yung pagdating po ni Deputy Tanod Joel Manalo Sr. Ito. Bullseye! Bullseye! Tingnan natin yung video. Ito, video ito ni Ma'am G. Yung pinapakita natin sa inyo. Bullseye! Bullseye! May audio ito, di ba? Bullseye! Bullseye! Sige, pakita natin yung pong ganap kanina.
2: Isang bahay ito, wasak ko.
3: Malikod pa po, may ano. Kaya nila, wasak niyo. Wasak. Bagsak po.
2: May madaanan dyan.
3: Ito, pasok po.
2: Oh.
0: Malakas pa yung ulan, no?
3: Eh.
2: Para matawag naman sa ano. Wala nga, nag-brand out.
3: Dali lang ang aso ko kasi nalasan.
2: Oh. Ay, may aso ko pala. Ay, may daanan dyan, te?
3: Wala, kasi ano lang. Banyo na ito, bumagsak ko, naputulit ko.
2: Are, sira talagang bahay nila, oh.
3: Sira, yun. Bagsak. Sira, yun.
2: Ay, saan ang puno dito ng kahoy?
3: Doon. Doon sa likod nila, may
2: laran. Pwede doon madanan?
3: Doon, doon sa bahay nila.
2: Ito yung sa likod, oh. Sigot natin. Ikot ako lang sa likod. Para mapadalahan ka agad ng ano, magaputol. May daanan dyan, te? Sa likod? Oo.
3: Yan, mga bata.
2: Ay, dito. Ay, malaki palang puno na ito.
3: Yan po.
2: Ito, yung puno niya, oh. Ito yung puno ng kahoy. Ang laki pala. Ito. Yan. Bali, dalawang bahay ito. Ito, laki. Yung puno niya, nabuhal pala.

0: na, palabas na, palabas.
1: Bullseye!
2: Eh, yan yung puno kanina, oh.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mabilis po na napuntahan din ng mga tanod.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Tanod Manalo, yung pong mabilis na nakapunta doon kanina.
1: Bullseye!
2: Malakas pa yung ulan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ragasa pa yung ulan habang habang nandoon yung puno, nakabagsak sa bahay.
1: Bullseye!
2: Yung clearing team ay tumawag na, nagpe-prepare na sila papunta ho doon para matanggal na yung puno.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Malaking puno ng mangga, meron pang isang puno na nadamay rin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Buti na lang, ano ho, nung time na yun, nagpapahinga, tulog pa. Ano yung mga tao sa bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Buti pagbagsak, hindi na sentruhan yung pong kwarto kung saan natutulog yung pong mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Lahat sila ligtas. Swerte yun. Ano na hindi sila nabagsakan ng puno. Bahay lang.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kailangan nila matanggal na kagad yung puno para masikaso na rin nila yung bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hintay lang ha mga kabarangay ha.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kami mga ganito pang ganap sa inyo ha. Obserbahan ninyo yung mga puno ninyo. Pagka ganitong panahon, bago pa kasi natin nakikita yan, baka mayroon pa kayong puno na nasa tapat lang mismo, tabing bahay lang ninyo, check ninyo. Baka kailangan na hong bawasan yan, itrim, para ho gumaan. Putulin para ho hindi ho makabigay na panganib sa inyo. Okay, paalas 8 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Manager nandun eh.
1: Bullseye!
2: Pero yung ano wala? Wala.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Amor! Sayang ko yung mga nasa live natin. Amor, Monragon Mujica. Ingat po tayong lahat. Ingat. Jennifer Ramulo. Good morning, Ronald De La Torre. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, maulang eh. Shoutout naman po sa Palaycon. Blackout po dito sa Sandiwa. Kanina pa po, pag-start ng hangin at ulan. Linggo-linggo. Ganito. Aba, aasa pa ba tayo? Sakit na ng Palayco. Thanks. Hanggang maaga pa lang. Mas na kagad si Amor sa Palayco. Kuyang Boy Falcon, good morning. Maulang umaga mga katropa. Ito tayo maulan. Ariel Yayan Arsaga, good morning kagawad. Sa daman Arsaga family, sa Westcom Kunana. Ako Arian, good morning po mga katropa. Good morning, good heart. Stores Malunay, highlights. Siyempre pala tuntunan ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Pagkaganito ho palang malamig ang panahon, magkapiho kayo. Yun pong Santon Plus Gold Coffee Mix. O, yung Santon Plus Gold na kape, pambihira. Sarap igupin yan pagka malamig ang panahon, maulan. O, Santon Plus Gold Coffee Mix. Yan ang number one kape ho, ha. Santon Plus Coffee Mix. Pati yung Santon Plus Gold. Yung mga Santon product na yan, mabibili nyo po yan sa Yes to Health Clinic. Alternative medicine. Yan po yan sa harap ng sain na to sa Barangay San Manuel. Diba, mayroon pong building dyan. Second floor, nandiyan po yung Yes to Health Clinic. Pwede nyo ipa-check up yung mga nararamdaman ninyo. Kapabalik-balik na lang kayo sa ospital. Sa doktor ninyo, mga isang linggo gagaling, tapos babalik din yan. Baka kailangan nyo na ng alternative medicine. Oo, baka kailangan nyo ng mga naturopathic doctor para sa second opinion ninyo. Pwede kayo pumunta ng Yes to Health Clinic. Mga Santon product, nandiyan makikita at mabibili ha. Yung turbo nandiyan din, yung Santon Plus Herbal Oil. Meron din yan. Yung pong Santon Gold Herbal Tea. Yung pong Premium D3 Coffee Mix. Meron din. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. Bibili ho yan po sa Yes to Health Clinic. So, tiyo na ng umaga, babalik po tayo. Saglit lang po ito. Happy birthday mo na, Nanay Belen Alcantara. Yan po sa Maasin, Brooks Point. Nanay Belen. Nanay Belen Alcantara, yan po sa Maasin, Brooks Point.